0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To a cikin shirin da ku ji cewa a Najeriya muhawara ce ta barke kan matakin hukumar zaben kasar na haramta shiga takara ga 'yan siyasar da babu sunayensu a rijistar da jam'iyyu suka mika mata duk kuwa cewa sun lashe zaben fitar da gwani. Wani binciken masana ya gano yadda fannin noma a Najeriya ke fama da koma baya musamman ma a jihohin yankin kudu maso yammacin kasar. Rahoton Bankin Duniya ya gano yadda darajar kudin Ghana CD ke fama da faduwar daraja. Akwai dubuwa kuwa da ke zama kan gaba a duniya wajen noman koko na fama da matsalar kauracewa gona daga manoma sakamakon karkata zuwa ga harkar haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke makuta da ri, amma zan fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Kamfanonin jiragen sama da suka hada da Lufthansa da nan Jamus sun dakatar da jigila zuwa Saudi Arabia. Boran fursunoni a kurkukun Mexico ya haddasa mutuwar mutane 10. Girbi sauta sanar da jinkirta babban zaben shugaban kasa da na majalisar dokoki na Disamba. Kamfanonin sufurin jiragen sama na Lufthansa da Air India sun sanar da dakatar da jigila zuwa Riyadh, babban birnin Saudi Arabia, sakamakon zafafar hararai a filayen jiragen wato a filin jirgin saman King Khalid. Rukunin Lufthansa na nan Jamus mai haɗin gwiwa da wasu kamfanonin sufurin jiragen sama na Turai ya ce dakatarwar za ta kai har zuwa ranar 16 ga watan Oktoba sakamakon tashin hankalin da ke wakana yanzu haka gabas ta tsakiya, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X. Yayin da shi ma ofishin jakadancin India a birnin Riyadh ya sanar da dakatar da sufurin Air India a shafinsa na X har zuwa ranar Asabar. Sai wasu kamfanoni irin su Indigo da kuma Akasa Air da su ma suka bi sahu. Dakatarwar ta janyo soke jigilar jirage fiye da 275 a ranar Alhamis kadai a cibiyar kasuwancin kasar, kamar yadda cibiyar kula da hadarin jiragen sama ta duniya Flight Aware ta tabbatar. Kungiyar 'yan tawayen Houthi ta Yemen mai samun goyon bayan Iran ta yi ikirarin kai waɗannan harar kan filin jirgin saman birnin Riyadh, har ma hukumomin kasar suka tabbatar da cewa wani hari ya lalata wani jirgi da cibiyar kula da lafiya da kuma makarantar kula da ƙananan yara. Hukumomi a Mexico sun tabbatar da mutuwar mutane 10 a kurkukun jihar Sinaloa da ke arewa maso yammacin kasar, sanadiyar wani bore da ɗaurarru suka gudanar ranar Alhamis a daidai lokacin da suke karɓar ziyarar 'yan uwa. Fursunoni 9 ne suka mutu da kuma wani mutum 1 daga cikin masu ziyarar, yayin da aka garzaya da wasu ɗaurarru 16 asibiti sakamakon munanan raunukan da suka samu da ke buƙatar kulawar likitoci. Wannan na cikin saƙon da sakatariyar tsaro ta jihar Sinaloa ta wallafa a shafinta na X, wanda ta ce mazauna gidan kurkukun sun yi amfani da bindigogi wajen tayar da hargitsi a gidan yarin tare da barkewar rikici a ciki, wanda ya janyo shigar sojojin ruwa da na ƙasa da sauran jami'an tsaro cikin kurkukun mai ɗauke da fursunoni 1,800 domin kwantar da rikicin na ranar Alhamis. Jagora adawa a Venezuela Maria Corina Machado ta buƙaci a gudanar da zaɓe a ƙasar a shekara mai zuwa ta 2027, bayan da ta ce akwai wadataccen lokacin yinsa a watan Yulin shekarar. Haka zalika Machado ta yi kira da a tabbatar da tsarin gaskiya da adalci a cikin hadarar cinikayyar arzikin man fetur ɗin ƙasar, wanda gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ke riƙe da akalar gudanarwarsa, kamar yadda jaridar Financial Times ta Burtaniya ta rawaito. Machado, wadda ta lashe lambar girmamawa ta zaman lafiya ta Nobel a bara, ta ce yadda gwamnatin Amurka da kuma al'ummar Venezuela suka cin yarjejeniyar tabbatar da tsayayyen tsarin demokuraɗiyya, to wajibi ne a tabbatar da shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Girbi sauta sanar da jinkirta babban zaben shugaban kasa da na majalisar dokokin kasar da tun farko aka tsara gudanarwa a ranar 6 ga watan Disamba bana, ba tare da bayyana wani sabon lokaci ba. Firaministan kasar Elidio Vieira Te shi ne shaida manema labarai wannan sabon mataki na ranar Alhamis. Yana mai ƙarin hasken cewa halin da kasar ke ciki a yanzu bai dace a gudanar da zaɓe ba, a ƙoƙarin kauce matsalolin bayan zaɓe. A cikin watan Agustan da ya gabata ne 'yan ƙasar suka amince da yi wa kundin tsarin mulki ƙasar garin Baul da zai ƙara wa shugaban ƙasa ƙarfin iko bayan gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a. a makon jiya ne mahukuntan kasar suka haramta wa tsohon shugaban kasar Umaru Sisoko Embalo koma gida bayan da ya ayyana shirin sa na komawa a ranar Lahadi mai zuwa domin shiga a fafata da shi a zaben shugaban kasa kungiyoyin kare haƙin dan adam da ƴan gwagwarmayar kare muradan al'umma sun zargi gwamnati rukan ƙwarya ta kasar da murƙushe ƴan adawa ciki har da fitaccen mawaƙin nan Vigario Luis Balanta wanda ya samar da babbar jami'ar adawa to sai dai gwamnatin ta musanta hannu a kisan sa wanda tace ta yi nisa wajen bincike don gano abin da ya faru Malaysia ta rufe makarantun Kuala Lumpur babban birnin kasar da wasu larduna a wannan juma'a sakamakon tarnikewar haƙi da kura da suka gurbata iska wanda suka taso daga makwabciyar Indonesia mai fama da gobarar daji jihohi biyar da kuma larduna biyu na tarayya aka rufe kamar yadda ministar ilimin kasar Fadlina Sidik ta bada umarni domin kare lafiyar al'umma da wannan sauyi ne ya shafa haka zalika shi ma sarkin Malaysia Sultan Ibrahim ya goyi bayan rufe waɗannan makarantu bayan ma'aunin masana kimiyya ya nuna irin haɗarin da jama'a ke fuskanta sanadiyar gurbatacciyar iskar wadda ka iya illata lafiyar su wata kididdiga da hukumar kula da ingantacciyar iskar da ake shaƙa a duniya wato IKEA mai shalkwata a Switzerland ta nuna cewa birnin Kuala Lumpur na Malaysia shine na biyu mafi fama da gurbatacciyar iska a duniya inda yake bin bayan birnin Singapore na kasar Singapore dake matsayi na daya to karshen labaran duniya kenan
0: DW harkokin yau
1: to dan gaba harkokin na yau za ku ji yadda Saudi Arabia ta bijiro da wani sabon tsarin bayar da izinin shiga kasar wato visa domin baiwa kwararru damar shiga kasar za ku kuma yadda wata matashiya mai suna Maryam Muhammad dake birnin Kebbin arewacin Najeriya ta rungumi sana'ar hada takalma domin da ya rufa kan tasiri to amma za mu fara da batun siyasar Najeriya inda ake cece ku ce yanzu haka kan matakin hukumar zaben kasar na haramta shiga takara ga ƴan siyasa waɗanda babu sunayensu a rajistar da jam'iyyar suka mika mata koda kuwa sun lashe zaben fitar da gwani a jam'iyyar nasu ga wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani
2: ta leko ne dai ta koma ga ƴan takara da dama da wannan mataki ya shafa domin bayan murna har da tsalle na samun tsallake sira din zaben fitar da gwani na jam'iyyun nasu a yanzu matakin da hukumar zaben Najeriya ta dauka wanda kwamishinan yada labaru da wadda kan masu jefa ƙuri'a na hukumar Muhammad Haruna ya bayyana amma ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu Adamu Umar Kumo dan siyasa ne a tarayyar Najeriya wanda jam'iyyar sake cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa
3: adalci ne kuma ina goyon bayan hukumar zabe akwai jihohin da wasu ƴaƴan jam'iyya sun yi ta dawainiya da jam'iyya na shekara da shekaru dare ɗaya kawai aka musu shan kai aka musu wani abu mai kama da fashi da makami aka kwace takara da ƙarfin tsiya a hannunsu aka dasa wasu kawai don suna da kuɗi in dai ana haka to kowa zai tsaya a matsayinsa kuma zai tsaya ya gyara gidansa
2: Jam'iyyun adawar Najeriya waɗanda wasu mambobinsu suka sauya sheƙa ne dai abin ya fi shafa kai tsaye domin da yawan su za su rasa ƴan takarar matakin gwamnoni ƴan majalisun dokoki da na tarayya da na jihohi domin ko hukumar zaben ta ce babu wata kofa ta sake aikewa da ƴan takara Malam Faisal Kabiru shine mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC ɗaya daga cikin jam'iyyun da lamarin ya fi shafa
4: to dama tun da farko sai da muka yi magana cewa shi wannan sa'i na 77 na sabon dokar zabe da majalisa ta amince da shi an nada shi ne a matsayin wani tarko domin kuntata jam'iyyar adawa domin ganin jam'iyyar adawa ba samu damar shiga zabubbukan da ra'ayi na 2027
2: masana kimiyyar siyasa sun bayyana buƙatar fahimtar daukacin lamarin domin kamanta adalci na bin doka kamar yadda Dr. Abdulrahman Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja ya bayyana man
5: daga hukumar zabe bangar hukumar zabe abu ne ya kamata a ce an yi saboda bin doka ko kuma abun da doka ta umarce ta ta yi ga mai takara ba a yi mai adalci ba ya kamata a ce an bi doka doka ce in ta yi ma daidai dokan ta yi in ba ta yi maka daidai ba ta yi din
2: ƙwararruna bayyana cewa akwai buƙatar jam'iyyun siyasar Najeriya su yi nazarin sauye-sauyen da ake fuskanta a harkar zaben kasar musamman ma dai dokar zaben da ya kamata su yi mata karatun ta natsu domin ajiye abin da suka saba da shi a baya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: Wani binciken masana ya gano yadda fannin noma a Najeriya ke fama da kuma baya, musamman ma a jihohin yankin kudu maso yammacin kasar, duk da tsarin da manoman ke amfani da shi na zamani. To dangane da wannan batu ne, Rijana Munriha ya tantaba Farfesa Sani Miko ya Kasai, shugaban shirin noma na sasakawa a Najeriya.
6: Jihohi kamar Bayelsa da Edo an samu na kasu wajen noma da aka saba kusan kashi 80 cikin 100. Akwai gwamnati kawai suke da ɗan kazara sun samu kusan kashi 47 cikin 100 na waɗanda suka samu abin alheri daga noman da suke da bana. Ƙasashe irin su Kwara, Tsoyo, Osun, Ondo kuma sun samu matsalar noman masara bana saboda ruwan da aka yi tsammani za a samu ba a samu ba. Sannan akwai matsaloli na rigingimu tsakanin manoma da makiyaya.
7: Ya sauyin yanayi da rashin daidaitar ruwan sama da tsawaitar lokacin rani da sauransu ke shafar yankin.
6: Sauyin yanayi dai gashi nan ya fito zahiri kowa ya gani. Ruwan sama da akan samu a baya yanzu ya an samu sai ko kuma a same shi ya wuce ka'idar da ake bukata ba. So mamayen yanayi da canjin yanayi ba wanda yake wani zai ga ba wanda yake zahiri yana gani. Kuma dole ne sai an kawo wasu tsare-tsare wanda za su kawo madafar da za a yi a canja al'amuran da ake ciki domin a cimma buri da neman abincin da za a ci da ƙasa a kai.
7: Waɗanne mafita mai ɗorewa ta fuskar ilimin aikin gona ya kamata mutane su ba da muhimmanci a kai domin bunƙasa abinci?
6: Na farko dai ingantaccen ilimi, na biyu gyara gona a kan lokaci, shuka yadda masana suka ba da shawara, taki a haɗa biyu a haɗa takin gargajiya a haɗa da na zamani, kuma shi kansa sanda za a saka shi ma yana da lokaci da wuce kamata a sa wani irin taki da a saka. Ciyawa a yi maza-maza a cire ta daga gona, idan an sami matsala na ƙwari da wasu cututtuka a yi gaggawar tsaruwa a yi kawo magani a kira malamin gona ya zo ya duba ya ba da shawarar abin da ya kamata a yi. Wannan su ne abubuwan da suka yi su inganta abin da muke yi na aikin gona da manoma insha Allah.
7: Mai ya dace al'ummar yankin su yi domin samun abincinsu da kansu ba lalle sai sun dogara da wani yanki ba?
6: Abin da ya dace dai shi ne a ɗauki aikin gona a matsayin babbar sana'a, ba wai abu ne na kagada ba, abu ne na kimiyya da fasaha. Saboda haka yana da tsare-tsarensa wanda idan ba a bi ba za a samu asara. Na farko dai ingantaccen iri, a nemi ingantaccen iri a sami da shi. Lokacin kuma shuka in ya yi lallai kar a wuce, domin lokacin shuka yana da nasaba da lokacin da ita shuka za ta nuna. A tanadi duk abin da ake bukata na taki, a maganin feshi, kuma a yi aiki a kan lokaci. Gyaran gona da kewayen gona yana da muhimmanci kwarai, sannan a dinga tuntuɓar malaman gona.
1: Farfesa Sani Miko ya Kasai kenan a tattauna da Rijana Munriha. To nan kuma rahoton Bankin Duniya kan shanin tattalin arziki a Afirka ya nuna cewa kuɗin Ghana wato cedi ya fi sauran kuɗaɗen Afirka faɗuwa, inda ya rasa kashi 10 cikin 100 na darajarsa idan aka kwatanta da wato dalar Amurka. Labarin da ke cigaba da ɗaukar hankalin jama'a da janyo muhawara kan tattalin arzikin ƙasar, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango.
8: A jerin kasashen Afirka da ke fuskantar ranar darajar kudaden su a rubu'i na biyu na shekarar 2026, cedin Ghana ya kasance a matsayi na daya da ya fi fuskantar faduwar daraja cikin kudaden kasashen Afirka 22 da Bankin Duniya ya sa ido a kansu, inda ya yi asarar kusan kashi 10 na darajar sa tsakanin watan Maris da Yuni na shekarar 2026. A bayanin shugaban kasar John Mahama da ya gabatar da kasafin kudi na gwamnati na shekarar 2026, ya bayyana cewa daidaita darajar cedi na daga cikin manyan abubuwa wanda gwamnatinsa ta baiwa fifiko.
9: And I'm pleased to report to this house that the CD.
8: Ina farin ciki sanar da wannan majalisa cewa darajar CD ya samu ƙarin tagomashi da kashi 40.7 a kan dalar Amurka. Abu mafi muhimmanci shine tattalin arzikin Ghana ya haura darajar dala biliyan 100 a karon farko, kuma ana hasashen cewa Ghana za ta kasance cikin manyan ƙasashe 10 mafi girma tattalin arziki a Afirka.
9: Ghana among the top 10 largest economies in Africa.
8: Shin ta ne aka iso wannan gabar musamman la'akari da raguwar ajiyar kudaden waje a Baitul Malin Ƙasa na kusan dala biliyan 14.16 a watan Maris zuwa dala biliyan 12.94 a ƙarshen Yuni. Hakan ya rage wa ƙasar matashin kai wajen magance matsin da ake samu a kasuwar musayar kudade. To sai dai masana na cewa wannan ba yana nufin sidin ya kasance kudin da yafi rauni a Afirka a duk shekarar ta 2026 bane ba. Abinda rahoton yake nufi shine a wa'adin rubu'i na biyu sidin ne ya fuskanci mafi girman faduwar daraja cikin wannan kwatancin, kuma bisa dalilai kamar ƙarin buƙatar dalar Amurka, hawhawar kuɗin shigo da kaya, ƙaranci ko jinkirin shigowar dala, wanda duk suka haɗe a matsin lamba kan darajar sidin. Kuma wannan ya faru ne duk da cewa Ghana ta samu ci gaba mai kyau wajen ƙara ajiyar kuɗaɗen ta na waje da inganta ma'aunin kasuwanci da kuɗaɗen wajen. Duk da haka dai, daga cikin jami'an sadarwa na NDC na ƙasa dake sharhi kan batun,
10: mutane yawanci su kuma suna yabo, to mu dai nan dai muna ganin ya haka dai yayi muna. Mu taba samu wani shugaba kamar John Dramani Mahama ba. Ya bar sunan garin mu ya jaru, ya bar sidin mu ya jaru.
8: A halin yanzu shin Ghana za ta iya samar da isasshen dala a kasuwa tare da kiyaye hawhawar farashi da kuma daidaita kasafin gwamnati la'akari da rahoton da Bankin Duniya ya fitar? Ga bayanin masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Atijani.
11: Faduwar sidi ya rubu'i na biyu ba lalle bane yana nuna cewa tattalin arzikin kasar Ghana ya sake komawa cikin rikicin shekarar 2022 zuwa shekarar 2023. A halin yanzu Ghana tana da wasu abubuwan kariya da dabata da su a lokacin rikicin baya, amma magani shine Ghana ta rika samun dala fiye da yadda take bukata cikin dorewa, karin fidda kayayyakin waje, karin zuba hannayen jari, rage shigo da kaya marasa muhimmanci da kuma kula da biyan bashin gwamnati.
8: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Kada ku sha'afa, kuna tare da zango mun farko ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da abokan hulɗarmu a nahiyar Afirka har ma da tashar mu ta WhatsApp.
0: DW ra'ayin malamai.
12: Yayin da Najeriya ke ƙara kusantar babban zaben 2027, jam'iyyun siyasar ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zaɓe. Sai dai bayan zaɓukan fidda gwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan, shin jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke buƙata domin tunkarar wannan babban zaɓe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zaɓe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon, za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027 da ƙalubalen da ke gabansu. Sai a kasance tare da mu.
1: To kada ku sha'afa, shirin zai zo muku a ranar Asabar da Lahadi da Maraice. Cote d'Ivoire da ke zama ƙasa kan gaba a duniya wajen noman koko na fama da matsalar ƙauracewa gona daga manoma sakamakon karkata zuwa ga harkar haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba, labarin da ke barazana ga nomansa. Ga Yakuba Umar mai gizawar ƙarin bayani.
13: A yankin Ayame da ke kudu maso gabashin Cote d'Ivoire, kimanin kilomita 20 daga kan iyakar ƙasar da Ghana, harkar haƙar zinare na ƙara janyo hankalin ma'aikatan gonakin koko saboda kuɗaɗen da ake samu. Wannan yanayi ya sa manoma da dama na fuskantar ƙarancin ma'aikata a gonaki. Alexi Amadi, wanda ke da gonar koko mai faɗin eka 6, ya bayyana irin ƙaramcin kuɗin da ya samu daga girbin ƙarshe bayan ya raba abin da aka samu da wani ma'aikacinsa. Ya ce ɗan baremar ya fitar min da kilo 75, kuma idan ka ninka kilo 75 sau 1,200 ya kai kusan sefa 90,000, kaga idan aka raba biyu kowa zai samu sefa 45,000. Alexin ya ce hudu daga cikin ma'aikatansa 5 sun riga sun bar aikin gona zuwa harkar zinare, inda suke ganin za su fi samun kuɗin shiga. Wannan matsala ta shafi manoma da dama a Ayame, inda ƙarancin ma'aikata ke hana su kula da gonakinsu da kuma girbin koko a kan lokaci. Shugabar ƙungiyar manoma Marie Virginia Kuyadio ta ce lamarin ya haddasa raguwar amfanin gona a yankin. Ta ce abin da ake nomawan ya ragu saboda babu ma'aikata, matasa har ma da tsofaffi duk kowa ya tafi wurin haƙar zinare. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bar noman kokon shine wani matashi mai shekaru 24, wanda muka sanya wa suna Jean. Ya bar gonar kakarsa ne domin shiga harkar haƙar zinare. A cikin watanni 6 kacal, Jean ya samu damar mallakar babur da filin gini da kuma shago. Ya ce da na bar koko na shiga harkar haƙar zinare, yanzu komai na tafiya daidai, gaskiya anan ana samun kuɗi da sauri. Kuɗi ya fi yawo sosai idan aka kwatanta da koko. Sai dai duk da ribar da wasu ke samu daga haƙar zinaren, harakar na haifar da wata babban matsala ta gurɓatar ruwa da lalata ƙasar noma, lamarin da ke barazana ga kamun kifi da samar da abinci. A ƙauyen Akrese mai nisan kilomita 6 daga Ayame, sai dukin doma manomin koko da dabino ya shuka masara a fili mai faɗin eka 1.5. Sai dai amfanin gonar bai yi kyau ba, abin da ya danganta da lalacewar ƙasai sakamakon sinadaran da ake amfani da su wajen haƙar zinare. Ya ce aikin haƙo zinare ya sa ƙasar ta lalace, don haka idan ba a samu mafita ba, cikin 'yan shekaru ba za mu sake samun abinci ba. Yayin da haƙar zinare ke ƙara jan hankalin ma'aikatan gona, manoman koko a Ayame na kira da a inganta harkar noma tare da samar musu da kayan aiki da tallafin da zai ƙara musu kuɗin shiga. A ganinsu dai hakan ne zai taimaka wajen kare makomar noman koko, wanda dubban iyalai ke dogaro da shi domin samun abin dogaro da kai.
1: To ga da Yakuba Umar mai gizawa. Ƙwararrun ma'aikata 'yan ƙasashen waje da ke neman aiki a Saudi Arabia na da damar shiga ƙasar tare da iyalansu tun tashin farko, ƙarƙashin wani sabon tsarin bayar da izinin shiga ƙasar, wato visa da hukumar ƙasar suka fitiro da shi a ƙoƙarinsu na jan hankalin ƙwararrun. Ga ma wakilinmu Muhammad ya yi azara da ƙarin bayani.
14: Ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta Saudiya ce da ta sanar da sabon tsarin ba da izinin shiga ga iyalan ƙwararrun ma'aikata baƙi da ake ɗaukar su aikin kwangila mai dogon zango, da zai ba su damar shiga ƙasar ta Saudiya tare da iyalansu tun a farkon fari. Amr Midyab na kamfanin Taisir da ke nema wa mutane aikin yi a ƙasar ta Saudiya ya yi ƙarin bayani.
15: ذوي الكفاءة أي حاجة من المهن اللي هي بالمؤهلات العليا.
14: يتي أبند أكي نفي دا قرار ما يكتاسوني ودن دا سكي دا شيدا كراتو ما يزرفي كنسان أو ينسو ودن دا سكي حقا دا أيكي لكتا دا نينجينيا كو أكاونتا كو ودن دا سكي قري ودن حتى ماغونغونا دا لويوي دا ماما لمن مكرمتي
15: محامي مدرس

0: neman izinin yin aiki a kasar. Shi kuwa tsarin bizar ziyartar dangi na yau da kullun. Yana nan buɗe yana aiki ta hanyar dandalin intanet da ake ce masa MOFA, wanda ke ba wa ƙwararrun ma'aikata da ke zaune a ƙasar ta Saudiya damar gayyatar iyali ko danginsu. Tuni dai ma'aikata 'yan cirani da ke zaune a ƙasar ta Saudiya suka nuna jin daɗinsu da wannan sabon tsarin. Andrew Kling, wani likita ne ɗan asalin ƙasar Burtaniya da ya kwashe kusan shekaru 2 yana fama kafin ya sama matarsa bizar tarewa wurinsa a ƙasar ta Saudiya.
1: Instead of waiting for a long time, but take
0: it a madadin kwashe tsawon lokacin jiran iyalanka su riske ka a masarautar Saudiya. Ƙwararrun ma'aikata da dama sun haƙura da zuwa ƙasar aiki sakamakon irin famar da ma'aikata ke sha kafin su ɗauko iyalansu.
1: And systems.
0: Tun bayan da Yarima mai jiran gidan mulkin Saudiya Muhammad bin Salman ya ƙaddamar da shirin bunƙasa ƙasar ta Saudiya nan da shekarar 2030 dai. Masarautar ke ci gaba da ɗaukar matakai da tsare-tsaren sauƙaƙawa baƙi 'yan cirani aiki a ƙasar, wacce ke fatar rage dogaro da arzikin ma'adinai na man fetur da iskar gas ɗin da ta mallaka don komawa ga samawa ƙasar kuɗaɗen shiga ta hanyar masana'antu da hada-hadar kasuwanci. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
2: Himma dai matasa.
3: To, a rahoton namu na himma da matasa za ku je da wata matashiya mai suna Maryam Muhammad da ke birnin Kebbin Najeriya ta rungumi sana'ar haɗa takalma na maza da mata da ma ƙananan yara a ƙoƙarinta na neman rufa kai asiri. Ga Muawiya Abubakar Idris da ƙarin bayani.
4: Matashiyar mai suna Aisha Umar Faru da ke cikin garin birnin Kebbi ta ce ta ɗauki dogon lokaci tana gudanar da wannan sana'a ta yin takalma a ƙoƙarin da take na son ta tsayu da ƙafafunta ko da kuwa ta yi aure. To, amma sai dai ta ce akwai tarin matsaloli da ƙalubale da take fuskanta ga sana'ar, amma kuma duk da haka ba tare da takare ba.
5: Yanzu ƙalubalen da nake fuskanta, kaga rashin jari, in mutum bai da jari isasshe wanda zai yi sana'a, yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mutum zai fuskanta. Kaga in mutum na da jarin shi zai yi takalman shi, ko da ba a sai ba zai yi ta yi ya aje. Kaga duk lokacin da ake buƙatar su za a same su. Kaga bashi yana karya jarin mutum gaskiya. Ana tambaya, kaga in mutane sun ɗauka bashi, ko da mutum yana son ya yi wasu, ba zai samu kuɗin da zai yi wasu ba, saboda mutane sun ɗauka bashi kuma ba su bashi kuɗin shi ba sun riƙe.
4: Matashiyar ta ce sana'a irin wannan dole sai an yi haƙuri, yayin da ake ƙoƙarin gina ta ake kuma son ta bunƙasa. Domin da farko customers ba su san kana yi ba, amma sannu a hankali kuma komai ke daidaita.
5: In mutum ko da bai samu customers nan da farko ba, nan gaba kaga mutum in Allah ya taimaka mishi zai iya samun customers. Abun nashi ya bunƙasa indai mutum ya yi haƙuri.
4: Matashiya Aisha Umar ta ke wannan sana'a ta yin takalmi ta ce tun bayan da aka fahimci ta ƙware ga sana'ar a unguwarsu, iyayen yara suka riƙa kawo mata 'ya'yansu domin ta koyar da su irin wannan sana'a. Ga wasu da suka koyi sana'ar.
6: Sunana Huwa Abdullahi Damani. Na ɗau tsawon wata 3 ina koyon sana'ar takalmi. Na koyi takalmin maza, takalmin mata, takalmin yara. Za su taimaka min sosai wurin dogaro da kai, ba sai ka jira wani ya maka abu ba. Zan riƙo da kaina.
7: Sunana Amina Amina Ilu. Na koyi abubuwa da dama a cikin sana'a, kamar yadda ake haɗa takalman da sauransu. Wata 3 ana koya mana. Ina so kamar yadda na koya nima ilimin da na samu na koyan ma wasu su masu amfana.
4: Matashiyar ta ce a yanzu akwai burin da take da shi ga wannan sana'a. Daga tabin ƙasa kuma an santa ko ina.
5: Sana'an nan tawo da na fara haka kaɗan. Allah Ubangiji ya nuna mini ranar da na buɗe nawo kamfani na kaina na koyon takalmi. Shi ne fatan da nake da.
4: Ko ba ga ɗaukar nauyin kanta ga hidimomin rayuwa, Aisha tana taimakawa ƙannanta da sauran 'yan uwa sakamakon wannan sana'a. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Kebbi a Najeriya.
3: To, da rahoton Ma'awiya Abubakar Sadiq muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, wanda Suleiman Babawe ya haɗa. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a

abinda kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a Najeriya cici-kuci ya barke bayan da gwamnatin kasar ta sanar da rage farashin man fetur na tsawon wata guda a kasar. Sai dai wasu na cewa gwamnatin Tinubu ta tsorata ne daga barazanar ƴan adawa yayin da wasu ganin cewa shugaban ya amsa kira ne ga korafin ƴan Najeriya. A jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar ta tsige babban daraktan kamfanin mai inda ta mai gurbin sa da babbar jami'a a ma'aikatar hana fasakauri ta kasar. Muna tafa da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Africa. Amma kafin nan, sai Rejana Munir Yahaya ta gabatar mana da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Eritrea da Habasha na ci gaba da musayar kalamai yayin da mayakan Tigray ke janyewa baya. Kwamitin bada lambar yabo ta Nobel ta ce ba ta da hurumin yanke hukunci kan zargin ikirarin kisan kare dangi a Gaza da ake wa Isra'ila. Hararren Houthi da suka auka wa filin jirgin sama na Riyadh a kasar Saudi Arabia sun kashe mutane uku. Habasha da Eritrea a ranar Juma'a sun zargi juna da fara yakin danniya yayin da rikicin cikin gida a Habasha ke barazanar rikidewa zuwa yaki a yankin baki daya. Habasha na zargin Eritrea da goyon bayan ƴan tawayen yankin Tigray da ke arewacin kasar waɗanda suka kaddamar da harhare kan sojojin gwamnatin tarayya a watan da ya gabata. Kasashen biyu sun katse dangantakar diplomasiya kuma a cikin makon da ya gabata an ga sojojin Eritrea a arewacin Tigray yayin da Habasha ke kai harharen jiragen sama maras matuka kan dakarunsu. Wata majiyar tsaro ta kasashen waje wadda ta nemi a sakaye sunanta ta

0: Shaida kafar yada labarai ta AFP cewa tana hasashen akwai tsakanin sojojin Eritrea 5000 zuwa 8000 a yankin Tigray. A cikin makon da ya gabata, sojojin Habasha sun fatattaki ƴan tawayen Tigray People's Liberation Front TPLF tare da kwace babban wato birnin su Makela. Kamfanin jirgin saman Ethiopian Airlines ya sanar da cewa zai koma gudanar da zirga-zirga zuwa birnin daga ranar 11 ga watan Oktoba. Kwamitin bada lambar yabo ta zaman lafiya Nobel ta ce a ranar Juma'a bata dauki wata matsaya kan ko Isra'ila na aikata kisan kare dangi a Gaza ba, bayan ta karrama alkaliya yar kasar Afirka ta Kudu Navi Pillay, wadda ta jagoranci wani kwamitin bincike na Majalisar Dinkin Duniya da ya ce zarge-zargen suna da tushe. Inda ta ce kotun ƙasa da ƙasa ne ke da alhakin yanke hukunci kan lamarin, tana mai jaddada cewa kwamitin Nobel ba kotu ba ne. Pillay ta jagoranci kwamitin bincike mai zaman kansa na Majalisar Dinkin Duniya kan yankunan Falastinawa da aka mamaye. A bara, kwamitin ya bayyana cewa an aikata kisan ƙare dangi a Gaza. Isra'ila ta yi watsi da sakamakon rahoton, tana mai cewa karkatacciya ce kuma ƙarya ne. Lokacin da yake sanar da kyautar, Fridens ya jaddada cewa Pillay ce ta shugabanci kwamitin bincike, amma bai ambaci Gaza ko Isra'ila ba. Sai dai ya yi nuni da aikin da ta yi a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kan Rwanda. Sannan kuma ya ce a halin yanzu tana ɗaya daga cikin alƙalan kotun ƙasa da ƙasa ta shari'a a shari'ar da ake zargin mayama da aikata kisan ƙare dangi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen labarai na wato DW Hausa a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Wani matukin jirgin sama na wani kamfanin jirgin sama na cikin mutane uku 'yan kasar Saudiya da aka kashe a hare-haren da suka auka wa filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke Riyadh da kuma wani jirgin kamfanin Saudiya, kamar yadda hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Saudiya ta bayyana a ranar Juma'a. Haka kuma mutane da dama daga kasashe daban-daban sun jikkata. Hare-haren da aka kai ranar Alhamis su ne mafi muni a Saudiya tun bayan da masarautar tare da ƙawayenta a Yemen suka kaddamar da wani gagarumin farmakin soji kan 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran a ƙarshen makon da ya gabata. Har ila yau hare-haren sun nuna wani sabon mataki na wato na tsananta rikici a wannan sabon fagen yaƙi da ke da alaƙa da Iran, wanda ya haddasa tashin farashin mai da kuma wato rashin kwanciyar hankali a kwamitin a kasuwannin kuɗi. Wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Yemen, Hans Grunberg, ana sa ran zai gabatar da rahoto ga kwamitin tsaro game da halin da ake ciki a Yemen daga baya a ranar Juma'a. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana a ranar Juma'a cewa ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran dole ne su dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyuka na rashin hankali da tashin hankali bayan hare-haren da aka kai filin jirgin samar Riyadh, waɗanda ta danganta da ƙungiyar Houthi mai goyon bayan Iran a Yemen. Von der Leyen ta ce tarayyar Turai tana tsaye kafada da al'ummar Saudiya da kuma kasashe abokan hulɗarta na yankin Gulf. Ta ƙara da cewa hare-haren da ake kaiwa kayayyakin more rayuwa na fararen hula abu ne da ba za a amince da shi ba. To, iyakacin abin da ya sawwaka kenan. Gare ki Fauziya.
1: To, an gaida Rejana Munar Yahaya da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW, harkokin yau.
1: To harkokin namu ne yanzu za ku ji cewa kwararrun ma'aikata yan kasashen waje dake neman aiki a Saudiya za su iya samun damar shiga kasar tare da iyalansu a tashin farko. Shirye-shiryen dandalin matasa da jika karu da wasiun masu sauraro za su biyo baya. Amma kafin nan mu fara da batun man fetur a Najeriya. A Najeriya dai bayan da gwamnatin shugaba Tinubu ta sanar da rage farashin man fetur na tsawon wata guda a kasar, an shiga rudani a tsakanin gwamnati da take cewa ta ji koken jama'a. Don haka take neman hanyar saukaka musu yayin da ƴan adawa kuma ke fadin kasar wato ƴan adawa a fadin kasar ke cewa wato gwamnatin ta makaro ga Ubalin Musa dauki da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aika mana
2: Abuja dai na tsakanin mi kauya da sake mai tallafin man fetur a cikin neman burgi masu zabe na kasar da kuma daura bisa manufar ta zarar tallafi da ta yi nasarar tara kudaden adadi ga masu mulkin tarayyar Najeriya kafin wata sabuwar sanarwa da cikin ta gwamnatin kasar ke fadin ta rage cikin fatan murge daukaci na bangarori na kasar guda biyu Abdulaziz da yana zaman kakaki na shugaban kasar da kuma ce shugaba Tinubu ya ji korafi
3: shugaban kasa Bola Tinubu ya ga cewa tunda tsadar man fetur din nan ta kawo tsadar al'amura daban-daban shine yasa aka kawo wannan tsari da zai rangwanta kudin mai din nan musamman a gidajen mai na NNPC za a siyar da man a iya kudin da aka shigo da shi ba tare da dora riba akan kudin da aka siya man ba kuma bayan wannan kwanaki 30 za a ga me za a yi domin ci gaba da kawowa talaka sauki a Najeriya
2: kuma zuwa ina gwamnatin kasar ke fatan kaiwa a cikin sabon tsarin nata daga dukkanin alamu tana da sauran tafiya kafin ya burge bangarori da yawa cikin kasar Tunde da ma kungiyar NLC ta masu gwargon tarayyar Najeriya ta ce ta bayar Abuja wa'adin makonni guda biyu da kuma tsoho na farashin fetur kuma ko banan da kuma a tunani cikin gida na adawa sabon lagi na kwanaki 30 a nan gaba da ma shawara tsaye da farashin kan naira 1,350 kan kowace lita sai kadan su warke tsohon miki mai garibin Alkasumu da ya ji gona cikin gidan ADC ta adawa
4: Tinubu yayi wannan don tsorata da yayi na ƙara nuna yan Najeriya cewa a sai subsidy din nan da gangan aka kawaka ba wa Najeriya ba wai ba za a iya mai da subsidy din nan ba cewa suke tattalin arziki zai kare waye zai mutu waye zai dawo in aka mai da subsidy me yasa yanzu suka mayar sannan kuma aka ce ka mayar wa mutane subsidy na wata daya me zai faru bayan wata daya shure shure ne wanda kuma baya hana mutuwa abunda suka yi din nan ma ya ƙara tabbatar wa ƴan Najeriya cewa a sai alƙawarin da waziri ya dauka zai iya cikawa
2: naira 1.50 ne dai ƴan kasar suke fatan amfana bisa kowace lita sakamakon sabuwar manufar ta mai da hankali ga motocin passenger cikin gidan man NPC to sai kuma daga dukkanin alamu da ko karatu rudo cikin masana'antar man ta kasar dake fadin da kamar waya kuriya ta kai game da kudaden sabulun wankin ta Alhaji Salisu Tantan dai na zaman shugaba na kungiyar IFMAN reshen arewa maso yammacin kasar.
5: Gidajen mai guda nawa ne NNPC sun take da su. Ita kanta NNPC retail din tana da refinery ne inda muke zuwa mu je mu so ita ma nan take zuwa ta je ta so. In za a tsaya a fuskanci gaskiya a tsaya a fuskanci gaskiya muna goyen bayan kuma za mu so a ce gwamnati mai ci yanzu ta dawo da tallafin man fetur dan gaskiya ana cikin akuba. Ya kamata a ce ita ma gwamnati ta waiwaya. Bai yiwuwa a kawo tsari a ce shekara daya tsarin nan bai gamsar da ƴan ƙasa ba a shekara biyu bai gamsar da ƴan ƙasa ba shekara uku ai sai a canja kuma a nemo wani
2: naira kusan trillion 5 jojin tarayyar Najeriya 36 sai karba a cikin mutane shirin na farko na shekarar bana a cikin tsarin zarar tallafin da kuma kare talauci ta ko ina tsakanin talakawa Ubalin Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Tunzu kuma sai Jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya inda gwamnatin kasar ta tsige babban daraktan kamfanin mai a kasar tare da mai gurbinsa da wata jami'ar ma'aikatar hana fasa kauri kamar wanda aka tsige din. Sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ke cece kuce dangane da matsalolin samun mai a wasu jihohi wanda har majalisar zartarwa ta kasar ta nemi a yi ƙarin kuɗin mai don a riƙa samun sa akai-akai. Salisu Bukari na ɗauki da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
6: Da safiyar wannan juma'a ce dai aka waye gari da labarin tsige babban daraktan kamfanin mai na kasa na Sonidep Kanal Alsebu Hassan tare da mai gurbinsa da Kanal Madam Umar Fatimata Marafa Salifu wadda tuni waɗanda suka santa ke ganin cewa idan har ta aiwatar da wasu gyare-gyare a kamfanin tana iya kai wannan kamfani ga tudun mun tsira. Alhaji Umaru dan madamin da magaram mai sharhi kan al'amura na yau da kullum a kasar ta Niger na da wannan ra'ayi.
7: To babban abin da ake dibi ita wannan zata iya kawo Madam Omar Fati cewa da Fifi zata iya ka canji domin tsayayya ce bisa matsayinta kan amana da tsoron Allah. Dan duk wanda ya santa ya san da cewa tana da tagomashi na rike gaskiya da amana, tana da jajircewa bisa aikinta, kuma ta san me yasa shugaba Chani ya dora ta wannan makami na Deje na Sundep. An dora ta ne dan ta huta mutane daga cikin matsala, amma dole ta samu mashawarta na gari masu gaskiya masu tsoron Allah wanda za su hudo mu Niger mahuta.
6: Ga sauran masu sa ido tare da bibiyar harkokin ma'adanai na ƙasa a ƙasar ta Niger, irin su Aisami Chiroma dan kungiyar farar hula a nasu gani wannan sauyi shi kadai ba zai sa a fita daga wannan kangi ba, inda yace kuma batun ƙara kuɗin mai mugunya shawara ce aka bayar.
8: Ce man kuma na ta kawai an bashi shawara ya ƙara, sun gaya mishi ne abin da yake son shi kawai, amma fi sabilillah duk wanda zai tsaya lissahi ga yanda yanayin rayuwa take a yau, yanda yanayin kuɗaɗe suke a hannun mutane, kenan ya san da gaskiya a yau ga shawara ba shawara ce ta gari ba. Lalle kuma da hannu mun ga gwamnati ta sauya babban darakta na wannan kamfani na ƙasa mai kula da sha'anin man fetur, an hidda shi wancan tsohon kanal an sa wata sabuwar kanal kuma. To ni dai gaskiya a nawa gani dai har yanzu tsugunna ba ta ƙare ba.
6: Ga masana aikin kwarsam a ƙasa ta Niger irin su kanal Mummani Hamidu mai ritaya, saka jami'an kwarsam a wannan muhimmin mukami na jagorancin kamfanin mai na ƙasa ta Niger na nuni da ƙwarewarsu a fannin harkokin kasuwanci da sanin makamar aiki.
9: Ni abinda nake so mutane su gane duwane sun san aikin mai, sun san yanda ake iya tahiya da harkoki na commerce. Don ka aikin da tsohon Deje na Sonidep ya yi tun da ba ya bincike ba yanzu ba a yake ga abin da ya yi, kuma inda ya yi wani abun asha ba a nemo wani duwani ya kuma ake a komo a sa gurbin shi. Wanga da an ka kawo yanzu ita ma tana da experience cikin kanta.
6: A fannin masana harkokin man fetur da iskar gas irin su injiniya Zakari Abdulsalam, malami a sashen horas da ɗalibai masu karatun harkokin mai a jami'ar Andre Salifu ta da Magaram. A duk lokacin da bukatun al'umma na mai ya fi ƙarfin man da suke samu, to alatila sai an ɗauki ƙwararren matakai musamman ma a cibiyoyin sayar da mai na ƙasa.
10: Idan kuma hallo aka duba yanayin yanda man wannan ake kula da shi cikin reshoshi na sai da mai, nan hallo ya kamata ake an samu wani kari na jara aiki, saboda mun san cewa dai a nan dai jawohi wanda suke a ciki ba duka bane mutane wanda ya kamata su je su saye wannan mai suke samun wannan mai.
6: A halin yanzu dai kowa ya zuba idanu ya ga mataki na gaba da shugaban kasar da gwamnatinsa za su dauka a fannin man fetur da a yanzu ya haifar da cece kuce mai yawa, inda ita kanta majalisar mashawarta ta ƙasa ta fara shawarar aiwatar da bincike na kwakwaf a kamfanin na mai na Sonidep da kuma matatar mai ta Soraz. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
1: To rahotannin da ina zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kwararrun ma'aikatan kasashen waje da ke neman aiki a Saudi Arabia za su samu damar shiga kasar tare da iyalinsu tun tashin farko, karkashin wani sabon tsarin bayar da izinin shiga wato visa da hukumomin kasar suka bullo da shi. Matakin na daga cikin kokarin kasar na jan hankalin kwararru daga sassan duniya tare da rage wahalhalun da baki ke fuskanta wajen kasancewa da iyalansu, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu na yankin Gabas ta Tsakiya Mahmud Yaya Azari ya aiko mana.
11: Ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta Saudiya ce da ta sanar da sabon tsarin ba da izinin shigar ga iyalan ƙwararrun ma'aikata baƙi da ake ɗaukar su aikin kwangila mai dogon zango da zai ba su damar shiga ƙasar ta Saudiya tare da iyalansu tun a farkon fari. Amr Midyab na kamfanin Taysir da ke nema wa mutane aikin yi a ƙasar ta Saudiya ya yi ƙarin bayani.
12: ذوي الكفاءة أي حاجة من المهن اللي هي بالمؤهلات العليا
11: يأتي أبن دا أكي نفي دا قرار مايكا تاسوني ودن دا سكي دا شيدا كراتو ما يزري في كنسان أو إنسو ودن دا سكي حقا دا أيكي لكتا دا نينجينيا كو أكاونتا كو ودن دا سكي قري ودن حقا ما قنقنا دا لو يوي دا ماما لماما كرمتي
12: محامي مدرس
11: سابس ارن دي اتك ايتني غا ماتا دي ميجي كو ايا ايا مزا وطن دا شكرنسو بس جيتا اشرن دي بياربا دا كما ايا ايا ما ايكا چم ماتا مرسا اولي ادا چند دي ما ايكا چي سيا فارا كمبلا دكا ننتك دين ازن ننزمانسا ناكسا تساوديا واند اكي كرا ايغاما كافن يني مبيزر يالنسا. Amma a yanzu bisa wannan sabon tsarin ma'aikaci da ya samu aiki a ƙasar ta Saudiya zai nemi bizar shiga ƙasar ta Saudiya ne tare da iyalansa baki ɗaya. Wannan bizar da za ta bayar ga iyalan ma'aikatan biza ce ta zama da iyali kaɗai ko ta ziyararsu, wacce ba ta bayar da damar yin aiki kai tsaye ga iyalan da ke ziyarar har sai sun bi ka'idoji na musamman don neman izinin yin aiki a kasar. Shi kuwa tsarin bizar ziyartar dangi na yau da kullum yana nan bude yana aiki ta hanyar dandalin internet da ake ce masa mofa, wanda ke ba wa ƙwararrun ma'aikata da ke zaune a ƙasar ta Saudiya damar gayyatar iyali ko danginsu. Tuni dai ma'aikata 'yan cirani da ke zaune a ƙasar ta Saudiya suka nuna jin daɗinsu da wannan sabon tsarin. Andrew Kling, wani likita ne ɗan asalin ƙasar Burtaniya da ya kwashe kusan shekaru 2 yana fama kafin ya sama matarsa bizar tarewa wurinsa a ƙasar ta Saudiya.
13: Instead of waiting for a long time but take
11: yace a madadin kwashe tsawon lokacin jiran iyalanka su riske ka a masarautar Saudiya. Ƙwararrun ma'aikata da dama sun haƙura da zuwa ƙasar aiki sakamakon irin famar da ma'aikata ke sha kafin su dauko iyalansu.
13: And systems.
11: Tun bayan da rima mai jiran gidan mulkin Saudiya Muhammad bin Salman ya kaddamar da shirin bunƙasa ƙasar ta Saudiya nan da shekarar 2030 dai. Masarautar ke ci gaba da ɗaukar matakai da tsare-tsaren sauƙaƙawa baƙi 'yan cirani aiki a ƙasar, wacce ke fatar rage dogaro da arzikin ma'adinai na man fetur da iskar gas ɗin da ta mallaka don komawa ga samawa ƙasar kuɗaɗen shiga ta hanyar masana'antu da hada-hadar kasuwanci. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afrika tare da Suleiman Babayo.
14: Za mu ɗauko shirin da jaridar Neuer Zurcher Zeitung, wadda ta mayar da hankali kan sarkin ƙasar Morocco, wanda ya yanke hukunci bayan ya amince da naɗin mace ta farko a matsayin firaministan ƙasar. Jaridar ta ce sarki Mohammed na shida ya amince da naɗin sabuwar firaminista Fatima Alzara Al-Mansuri, mai shekaru 50 da haihuwa, wadda ta kasance lauya kuma wadda ta daɗe kan kujerar magajin garin Marrakesh. Naɗin ya biyo bayan nasarar da jam'iyyarta ta samu a zaben majalisar dokokin ƙasar da ke yankin arewacin Afirka. Masana suna ganin naɗa firaminista Fatima Alzara Al-Mansuri a matsayin ci gaba a ƙasar ta Morocco da ke cikin ƙasashen Larabawa, inda maza suka mamaye harkokin siyasar ƙasar. Kuma abin jira a gani shine yadda sabuwar gwamnatin firaministar za ta naɗa sabuwar gwamnati na mukamai. Ita kuwa jaridar Fax.net ta mayar da hankali kan matatan man fetur na attajirin Najeriya, wanda ya fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka, Aliko Dangote, da ya saka tubalin ginawa a ƙasar Kenya, inda shugaba William Ruto na ƙasar ta Kenya gami da wasu shugabannin ƙasashe fiye da huɗu suka halarta a Lamu da ke gabar tekun Kenya. Idan aka kammala ginin wannan matatan man fetur da ke Kenya, haka zai baiwa Dangote damar samar da albarkatun man fetur a ɓangaren yammaci da gabashin Afirka. A wajen taron saka tubalin ginin matatan man fetur na harshakin mai arzikin Aliko Dangote, mai shekaru 69 da haihuwa, ya ce manufar guda biyu, samun kuɗi da kuma inganta masana'antu tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Akwai masu saka ayar tambaya kan matatan man fetur lokacin da ake ganin duniya tana neman sauyawa zuwa makamashin da ake sabuntawa. Shi da Aliko Dangote bai gina arziki kan man fetur ba, amma wajen kafa kamfanin samar da siminti da sukari ya fara kasuwanci a ƙarshen shekarun 1970. A ɗaya ɓangaren, jaridar Die Tageszeitung ta ce sojojin gwamnatin Mali sun sake kwato garin Kidal na arewacin ƙasar da taimakon Rasha daga hannun 'yan tawayen Azbinawa. A watan Afrilu, mayakan Azbinawa na 'yan aware suka kwace garin na Kidal, yayin da sojojin gwamnati suka janye a lokacin. Ita dai gwamnati da ke birnin Bamako bata ce komai ba game da wannan nasarar, saboda tun farko bata yarda birnin na Kidal ya sullube daga hannunta ba, sai dai gwamnatin ta fitar da sanarwar cewa an mayar da harkokin mulki sannan a hankali zuwa birnin, wanda yake komawa cikin hayyacinsa. Shi dai birnin Kidal da ke arewacin Mali ya kasance cibiyar rikice-rikice na yankin Sahel tun kimanin shekaru 14 da suka gabata, inda ake fafatawa tsakanin 'yan aware na Azbinawa da sojojin gwamnatin Mali a wannan ƙasa da ke yammacin nahiyar Afirka.
1: To a gaida Sulaiman Babayu da kuma wannan rahoton nasa ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon.
15: DW Ra'ayin malamai.
16: Yayin da Najeriya ke ƙara kusantar babban zaben 2027, jam'iyyun siyasar ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zabe. Sai dai bayan zabukan fiddagwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Shin jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke bukata domin tunkarar wannan babban zabe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zabe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaben 2027 da kalubalen da ke gabansu. Sai a kasance tare da mu.
1: Da fatan za a kasance da shirye-shiryen namu na ranakun ƙarshen mako da ma sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga fagen shirye-shiryenmu, amma kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin. Za mu karanto wasu daga cikinsu. Yanzu ga shirinmu na dandalin matasa, da fatan za a yi sauraro lafiya.
15: DW Dandalin matasa.
17: Jama'a tare da sallama a gare ku, da fatan mun saki saduwa da ku a cikin koshin lafiya a cikin shirinmu na matasa, wanda ni Mansur Bala Bello zan gabatar a wannan zango. Shirin kuma zai yi nazari ne kan yadda kungiyoyin sa-kai ke bada tallafi ga matasa, walau ta hanyar bayar da jari ko horo na musamman don koyon sana'o'i wanda Hausawa kan ce jari.

0: Alhaji Nasir Ibrahim Gulma, mazauni ne a Lagos, ya tabbatar min da cewa yana da kungiya ta ba da tallafi ga matasa arewa.
1: Na kafa wannan kungiyar ne da kyakkyawan zato ganin yadda nake kallon kananan kabilu waɗanda ma ba su kai mu ba suna da kungiyoyi a nan jihar Kudu idan suka zo daga arewa. To sai abin ya zaburar da ni cewa to mu da muke ganin kanmu mu ne majority mu muka fi yawa, me dalilin da yasa ba za mu kafa kungiya ba? Na kafa kungiya na ganin kaman shekara ta 2015, kuma wannan kungiyar ta samu karbuwa sosai alhamdulillah wurin jama'a. Ba wai na kafa ta don na sa gulma sunan garinmu, na kafa ta ne da sunan kawai yan garinmu ba, a na sa wannan gulman ne kawai a matsayin wani abu ne na mai da shi kamar gulma din, na takaita shi ne. To abinda nake gani shine mun fara tafiya kuma mun fara zaunawa tare da abin da ya kamata dukkan dan kungiya ya dinga bayarwa a dukkan a kowane sati mu zauna. Dalili kuwa shine idan wata matsala ta taso, ya kamata a duba wanda matsala ta taso ciki yan kungiyar nan, a yi kokarin taimaka masa a ga cewa bai wulakanta ba. Sannan kuma wannan kungiya a lokacin kuma har yanzu jama'a sukan zo, misali iran yan Okada da ɗayan wanda kai magana da shi yake magana cewa sukan zo nan su same mu, kuma za mu yi amfani da letterheadin na wannan kungiyar mu rubuta ma DPO, NDPO ne ya kamata ko kuma area commander ko ma sama cewa muna yana karkashin kungiyarmu. Abin da yasa muka dan dakatar da bada ID card saboda bata gari da ake zargin sun shigo cikin Lagos.
0: Alhaji Lawan Umar Atana, shugaban wata kungiya da ke kula da marayu da matasa maza da mata a Lagos, ga kuma abin da yake cewa a dangane da tallafawa matasa a ƙwaryar Lagos.
2: Wannan kungiya ta mu kungiya ce wacce ta ɗauki shekaru masu yawa wajen ganin sun yayewa marayu kukansu ta ɓangarorika daban-daban, ɓangaren karatun addini da ɓangaren karatun boko da koyar da sana'o'i. Sannan ɓangaren sana'a kuma ina nan shi ma na koya wa yara kwamfuta ta zamani domin su sarrafa ta, sannan kuma da koyan sana'a na ɗinki, dafa abinci da saƙa. Duka waɗannan wannan kwamiti yana bayar da gudunmuwarsa matuƙa a wannan jiha ta Lagos. Kuma maza da mata, duka waɗannan gudunmuwar tana samuwa ne a hannun waɗansu daga cikin 'yan kasuwanni da kuma masallatayya da masjidi da ake yin tafsirin Alkur'ani, da kuma abin da ba za a rasa ba wajen ganin cewa an yaye waɗannan yara marayu da kaici da baƙin ciki, sannan kuma da wayar da su da ba su ilimi mai amfani wanda baya tsufa, baya yagewa, da tarbiyya da koyar da sana'a insha Allah.
0: Jama'a masu sauraron mu, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin namu na don matasa. Yanzu kuwa a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Mansur Bala Bello ke cewa muni lafiya.
3: Kuma sai wasan kwaikwayon ji ka ƙaro.
4: DW ji ka ƙaro.
5: Ilimin fasahar zamani.
6: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin shirin ji ka ƙaro. Muna masu farin cikin gabatar muku da wani sabon wasan kwaikwayo akan yadda basirar kwamfuta take samar da damarmakin aiki a Afirka. Wannan ma wani wasa ne daga wasanninmu na 'yan zamanin kwamfuta. Sunan wasan ba a shaidar mutum daga fuska, Andrea Wagner ce ta rubuta shi. Kamar kullun wasan namu akan rayuwar Zainab da Gaje da kuma Rabiu ne. Wato ƴan uwan junan nan da suke zaune a garin Tunkuza, wani babban gari a nahiyar Afirka. Saboda tsadar rayuwa da garin ke da ita, suna zaune ne a gida daya, inda sukan yi karo-karo su hada kudaden da suke rayuwa da su. Sannan kuma suna taimakon junan su a rayuwa ta yau da gobe. Duk da cewa ƴan uwa ne, amma halin kowa daban yake. Gaje mai haba-haba ce tayu saboda kasancewarta mai rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta. Rabiu kuma ƙwararre ne akan fasahar sadarwa mai shiru-shiru, wanda ya fi jin daɗin aiki da kwamfuta. Ita kuma Zainab malama ce mai ƙwazo, wadda ta san abin da take yi, kuma tana matuƙar sha'awar yanar gizo. Wasan namu ya fara ne daga falon wannan gidan nasu. Taken kashi na farko dai shine ƙalubale.
7: Ana kwallar ana ga sararin samaniya babu alamar hadari ko kadan. Garin Tunkuza dai na cikin yanayi na tsananin zafi. Gaje da Zainab sun shigo gidan dauke da tarin jakunkuna waɗanda suka zubo sayayyar da suka yi. Sun gaji, don haka ne sai suka aje jakunkunan. Nan da nan Rabiu ya tashi daga kujera, ya je ya fara binciken sayayyar da aka yi.
8: Kunga, ina ice cream ɗina da Allah, ina kuma abin aski na. Maimakon wannan jujjuya idanun da kuke, gara kawai ku bani ice cream ɗina tun kafin ya narke. Duba da irin wannan tsananin zafin da ake yi.
9: Ai da sai ka bi mu maimakon wannan mitar da kake.
10: To, gashi nan yallaɓai, ga ice cream ɗin naka.
8: Menene wannan kuma?
10: Menene wannan kake cewa? Ice cream ɗin naka mana mai tsadar.
8: Amma ai ba irin wanda nake so bane ba. Na tabbata wannan ba a sa mishi madara kamar wanda nake so ba.
9: Wanda aka taimaka aka siya muwa, menene nashi na waye gutsuri nan? Siyo maka muka yi fa, ba kuɗi ka bayar ba.
10: Sannan kuma muna bin ka kuɗin haya na wata biyu, ko kana so mu yi wannan maganan ne?
8: Kuna ji ba sai kun mun rubdugu ba. In dai wannan kuɗin ne zan biya ku in dai na samu aiki.
9: To, ba abin da zan ce illa na ma fatan samun aiki da wuri. Saboda ni da Gaje muna fama da kuɗaɗen abubuwan buƙatu na rayuwa.
10: Sosai.
8: Na sani.
9: Kuma wannan shirgin fa, don Allah dubi yadda falon nan yake. Da gaske Rabiu ka cinye min soyayyen dankali na?
8: To, na kina ina zuwa da Allah.
9: Menene na bata fuska kuma?
10: Labari ne mara daɗi?
8: A'a, gayyata ce kawai ta taron tsofaffin ɗalibai, ba wani abu ne muhimmi ba.
10: Ba wani abu ba ne muhimmi ba? Ranar da za ku haɗu da tsofaffin ‘yan makarantanku? Ba laifi, ina ta ƙoƙarin kiran irin wannan taron na ‘yan ajinmu. Yau shekara biyu kenan, amma na kasa.
8: Kinga, irin waɗannan tarurrukan fa ba wani abu ake yi ba sai gulmace-gulmace. A ce wane ya samu ci gaba, wane yana shan wahalar rayuwa, wane yana cikin hali kaza, shine fa kawai abin da ake yi. Gaskiya ni ba ni da wannan lokacin gaskiya.
9: Wataƙila ba ka da lokacin, amma ina ganin za a samu a sarara. Na tabbata fitar za ta sa ka ji watsai.
10: Ƙwarai kuwa, ka sani ma ko ka haɗu da wata 'yar ajinku ta kasa haƙuri ta bayyana maka irin san da take yi maka a baya?
8: To, na ji shi kenan. Zan je taron tsofaffin ɗaliban.
10: Yawwa.
8: Amma fa leƙawa kawai zan yi, gaskiya ba wani daɗewa zan yi ba.
9: To, a fara daga nan. Sai ka zo kana yi mana godiya daga baya.
10: Imana.
9: Ka ce na faɗa.

0: Sati daya daga wancan lokacin ranar taron tsofaffin daliban ta zo. An tsara zaman taron ne akan wasu kewayayyen tebura masu cin mutane shida-shida. Suna hira suna dariya. Rabiu na zaune a ɗaya daga cikin irin waɗannan tebura tare da Bushira da Kabiru da kuma Umar.
1: To yanzu ya kamata mu san me muke yi tun lokacin da muka gama makaranta. Yanzu bara mu fara daga kai Rabiu, me kake yi?
2: Me yasa kuma? Me yasa za a fara da ni Umar?
1: A'a, saboda muna son mu san wanda ya fi mu kokari a makaranta, wanda kullum shi yake ɗaukar na ɗaya aji, ko ba haka ba? Mu san halin da yake ciki.
3: Gaskiya.
2: To, ina harkar fasahar sadarwa ne. Ina aiki a matsayin mai zaman kansa.
4: Shi kenan? To kaga yi mana bayani.
2: Ina tsara software ne. Babu abin da ban sani ba game da basirar kwamfuta da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwan dai.
1: Kai malam da gaske? Awa gaske abin ya bada sha'awa wallahi. Kuma na san Bushira ma abin ya burge ta. In haka ne Bushira?
3: Gaskiya kam. To Rabi'u kana yin harkan nan da ita ce a yanzu take juye duniyar mu. Duba da irin damammakin da kake da su, ni dai na san yanzu kana da ayyuka dewa a gaban ka sosai.
1: Bas.
2: To ina
4: kaga Rabi'u, ka san wani abu kuwa? Ina jin zami wata harka tare da kai.
2: Da gaske?
4: Kwarai da gaske.
2: Kabiru, wace irin harka?
4: Ina yi wa dandalin Agirbayo aiki ne. Wani sabon aiki na bayar da shawarwari ga manoma. Muna neman wanda zai mana aikin tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai akan shuke-shuke.
3: Yawwa, kamar dai yanda na faɗa, akwai damammaki dewa.
4: Tabbas. To Rabiu, me kace? Kana da sha'awa?
1: Kai malam kaga Rabiu, in zaka fito ka faɗa mana, ka faɗa mana, kar ka bar mu cikin zillimi.
3: To.
4: Na san aiki ne ba ƙarami ba, amma na tabbata za ka iya.
2: Wataƙila. Amma dai matsalar ita ce gaskiya ina cikin wani aiki yanzu gaskiya. Da haka gaskiya sai dai ka yi haƙuri.
4: Gaskiya ba haka na so ba.
3: Gaskiya ka.
4: To amma kaga ga kati na nan, ko dan gaba in ka canja tunani.
2: To shikenan, ba matsala insha Allah.
0: Hasken rana yana ratsuwa ta taga wanda hakan ya sanya ɗakin yayi haske. Gaji da Zainab suna zaune akan tebur. Gaji na kurbar shayi mai zafi daga kofi, ita kuma Zainab tana shafa bota akan biredi. Suna magana ne a tsakaninsu a hankali a lokacin da Rabiu ya fado cikin ɗakin. Ya jawo kujera ya zauna tare da su akan teburin. To su kuma 'yan matan sai suka kura masa ido, amma kuma cikin halin ko oho ya zuba shayi a kofin.
3: Na tabbata yan laban nan ya ji daɗin fitar da ya je da daddare. Ka daɗe kuwa? Ban ji lokacin da ka shigo ba.
5: To, yaya aka yi ne?
2: Babban abin damuwar ma shi ne ta yin aikin da Kabiru ya ma. Na rasa me zan yi ko me zan ce. Duk sun zuba min ido suna jiran amsata.
3: Me ka ce? Wani ya yi maka tayin aiki? Wani irin aiki kuma?
2: Aiki ne na tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai don ba da shawarwari game da harkokin noma a inda yake aiki. Sunan wai kamfanin Agri, ko dai wani abu makamancin haka. Ni ba zan ma iya tunawa ba. Oho dai, ni ban ma dai karɓi aikin ba gaskiya.
3: Ka ce me Rabiu, baka karɓi aikin ba? Me yasa?
2: Kinga, ba zan shiga wata harka da zan yi ta fama a kanta ba. Yawwa, ba ni da wani tabbacin cewa za a samu nasara ma a kan harkar. Kinga, ba ma haka ba, ni fa ba na jin ma ina da lokacin yin aikin gaskiya.
5: Ba ka da lokaci. Wannan ita ce mafakar ka ko? Kai fa zaman kanka kake yi sama da wata biyu kenan ba ka da aikin yi. Me ma kake yi takamamme da lokacin da kake da shi yanzu Rabiu? Iye? Faɗa min.
2: Kin kuwa san irin lokaci da kuma kayan aikin da mutum yake bukata a irin wannan aikin?
3: Kai kuma fa, ka san irin sadaukar da kan da muke yi wajen ganin yadda za mu rayu ba tare da mun samu wani agaji daga gare ka ba? Yau wajen ku ka san wajen kwanaki nawa kenan bana tura baba ta komai?
5: Ni ma fa a gaskiya wata abokiyar aikina ne mai mota nake roƙonta ta rage min hanya. a ranakun da lokutan aikin mu suka yi daidai dan kawai na samu na rage kashe dan abin da nake da shi a mota haba
2: kai naji
5: Rabiu gaskiya bai kamata ka ki karban aikin nan ba idan baka karbi aikin nan ba ni da gaje zamu daina biyan kudin da ya kamata ka biya mu nemi wanda zamu zauna tare da shi haba
3: to ya akai me kace
2: to ai ba ni da wani zabi ko kuwa zan kira Kabiru in gaya masa cewa na karba aikin nasa
3: yaushe
2: nan da minti da
5: a'a kira shi yanzu nan
3: kira shi muna nan kira shi a gaban mu muna
5: sosai
6: da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko na wasan ba a shedar mutun daga fuska wani sabon wasan mu akan yadda basirar computer kan samar da damar makiya Afirka yan uwan Rabiu sun matsa masa ya karbi tayin aikin da bashi da sha'awa ko zai ce gara ya karba daga baya shin Zainab da Gaje sun yi daidai da suka matsa masa yaya sabon aikin Rabiu zai yi tasiri akan rayuwarsu ta yau da kullun ku biyo mu cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance idan kuna son sake sauraron wannan kashin na yau ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya sai a wani sabon shirin.
7: Ta gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta yanzu kuma sai wasiƙun koma sauraro.
8: DW wasiƙun masu sauraro.
9: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus shirin dake ba ku damar bayyana abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunan ku sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan gabatar muku da shirin a wannan lokaci

0: To kai da sha'afa shirin wasiƙun masu sauraro ake sauraro daga nan sashin Hausa na DW tare da ni Yakubu Umar mai gizawa. To shirin zai dora da wasiƙa da ta fito daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumshi jihar Maradin Jamhuriyar Niger wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Abin da ke damun mu babu kamar yadda kusan kowa ke martani dangane da batun ƙara wa man fetur kuɗi a ƙasar mu Niger. To amma akwai buƙatar masu sanye da kayan sarki su riƙa tunawa da cewa babban aikin su shine kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu. Ganin yadda a baya-bayan nan wasu daga cikin su ke bindige mutane har lahira akan zargi. Bayan haka sai ka ji an ce za a yi bincike wanda a ƙarshe sai ka shi magana ta bisharan sarki. Allah ya kyauta amin. Sai wasiƙar haɗin gwiwa da ta fito daga Balaruwan Kanwa da Muhammad Murba Mashiyo da Habu A Abdu Gulani daga jihar Yobe wanda suka ce yau za mu yi magana akan tsoron amfani da AI wajen magudin zaɓe a Najeriya. To a gaskiya idan ba a ɗauki mataki ba tun yanzu zaben 2027 na iya rasa amincin jama'a. Dole ne ainaka ta bayyana yadda za ta kare zaben daga abin da bai kamata ba. Sai wasiƙar da ta fito daga Fatimar Usman ɗan Fodio Layin Dangana da Hadiza Alhaji Buhari garin Malam Adama garin Jamhuriyar Nijar waɗanda suka ce assalam DW Hausa. A yau mun shigo filin ne da mamakin yadda wasu 'yan ƙasar mu Nijar masu ƙaramin tunani ke nuna jin daɗin su da abin da ke faruwa a ƙasar Faransa na zanga-zangar ɗalibai. Sun manta da abin ya shafe mu ma 'yan Afirka musamman waɗanda Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Ganin yadda muke da yawan ɗalibai a can suna karatu kuma ko ba komai ɗa na gari bai kamata ya dinga farin ciki ba idan masifa ta samu mahaifiyarsa. Da haka muke fatan Allah ya kawo daidaito al'amura a Faransa da sauran ƙasashen duniya amin. Sai wasiƙar Yahuza Abubakar Gora wanda ya ce salam DW Hausa. A yau na shigo cikin shirin ne domin ƙara kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara matsakami wajen yaƙar ayyukan ta'addanci da ya addabi arewacin Najeriya. Hakika 'yan bindiga na ci gaba da cin karansu ba babbaka. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe da ta fito daga Salifu Dauda Sale daga kasuwar Wadata birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar wanda ya ce salam DW Hausa. Yau na rubuto wasiƙa ne zuwa ga gwamnatin mulkin soja ta ƙasar mu Nijar. Ya kamata su inganta wutar lantarki. Mun ga Firayim Minista ya ƙaddamar da wani aiki na shatar ruwan sha. To ya kamata su riƙa koyi da ƙasashen Larabawa yanda kowane gida suna gina rijiya su sa bomba wadda take jawo ruwa su riƙa amfani da su. Ba gwamnati ta riƙa karɓar bashi ba tana aiki da kodayaushe. Ba gwamnati ta riƙa karɓar bashi ba tana aikin da ko ya ƙare talakawa babu wani sauƙi. Ban ga kuɗin aiki da za su yi da kayan gina rijiyoyi suka siya suna gina wa talakawa ya fi da su yi wanga aiki da ko ya ƙare ba wani sauƙi da zai samar wa talaka na biyan kuɗin ruwan sha. Masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen shirin wasiƙun naku na wannan rana. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa mu har shirin ya kammale je gare ku. Ni Yakubu Umar mai gizawa nake cewa ku kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: To madalla Yakuba bai yi nisa ba. Yakuba barkamu da juma'a.
2: To barka dai Malama Fauziya.
1: Za ka ɗora daga inda ka tsaya amma yanzu kan batutuwan da muka gabatar musu a wannan zango.
2: To haka rahoto na farko dai bisa kan rage farashi na wata guda ko da gwamnatin
1: Najeriya. Gwamnati ta yi na man fetur.
2: Yau wato fa jama'a sun yi ta tsokaci suna ta mai da martani a game da wannan mataki.
1: Wato an soso musu inda yake musu ƙaiƙayi.
2: Tabbas haka wannan batu
1: yake. To bismillah.
2: Yawa in na fara da ra'ayin Lawle Manchester Kamba yace rage farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi wannan duk wata dabara ce na janye hankalin al'ummar Najeriya masu kada gura. Wannan kuma su yi hakuri igiya ta sha ruwa.
1: To wato kenan busu gamsu ba
2: haka kamar yadda a cikin rahoton ma suke faɗa. Nan kuma Abubakar Kawu Girgiri yace rage farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta ce ta za ta yi dama son zuciya da son talaka ya haka dai ya sha wahala ne yasa aka yi dawo da tallafin man fetur aka yi dawo da tallafin man fetur. Tunda haka dai har za a iya rage shi za a iya rage farashin. To haka yace kenan dai daman son zuciya ne ya hana mai da shi. To sai Abdulkarim Haruna Rogo wanda yace Allah ya sa saukar da wannan farashi na man fetur a Najeriya ba siyasa ba ce. Sai mu je ina ga rahoto na gaba ko kafin saboda lokaci.
1: Haka Jamhuriyar Nijar ma ai batu ne na man fetur ko?
2: Haka wanda hukumar nan ta yi sabuwar jagora. Haka to da a game da wannan shine muka tattaro ra'ayoyin mutane kamar haka. na farko sanin sama da tai da magaran wanda yace wannan mataki na cani ya da ya dauka ya mana daidai da fatan kuma sabar director kamfanin mai ta kasa da sauran ma'aikatan gwamnatin Niger za su jajirce haka ba da ma sai dan da mummuge mai shayi da magaran yace muna fatan wannan sauyi da aka samu a bangaren shugabancin mu ba zai sa a ƙara mana farashin shi ba nan gaba a gida yace domin a yanzu talaka yana kuka da
1: halin rayuwa
2: da farashin balle a ƙara shi haka sai Yakubu Murtala Jibo wanda daga birnin Kwane na Jamhuriyar Niger ya rubuta da wannan ra'ayi na sai yake cewa wannan abu da shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger yayi na tsige director Man Petra yayi daidai domin yace matsalan Man Petra ya sa wasu ƴan ƙasa aje abin hawan su muna fatan wanda ta mai gurbin shi ta zama zakaran gwajin dafi
1: haka ka san ana ta korafi musamman akan wato karancin manni ko da kuma ma
2: haka akwai kuma ra'ayi na Umaru Ado Usman wanda yace gaskiya a Niger tsige-tsigen da ake yi a fannuka daban-daban yayi yawa kuma babu wani ci gaba da ake samu kawai dai ana nada mutane ne domin kowa ya tara ya tattara iya rabon shi na arzikin kasar
1: to eh wannan ra'ayi na sa
2: haka sai mu je ga batun rahoton Saudiya inda na ma muka samu ra'ayi na Malam Gundi Sugun wanda yace hukumomin Saudiya sun yi daidai kuma zai taimaka kwarai zai taimaka wa wasu masu son aiki a can dawo da iyalansu baki daya
1: haka
2: to ina ga mun saki dawa ga wannan batu na Najeriya
1: tun da take karo ra'ayi daya
2: akwai Bello Ishiyaku wanda yace idan dai har da gaske gwamnatin Tinubu take yi akan ta damu da wahalhalun da talakawan kasar suke ciki a sakamakon tsadar man fetur to kawai ta dawo da tallafin man fetur din da ta cire tun daga ranar da aka rantsar da shi
1: haka to muna godiya Yakuba da kai da masu bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta da suke ci gaba da jimirin kasancewa da mu a koda yaushe yanzu zamu koma ga Rejana Munir Yahaya dauke da labaran duniya zagaye ne biyu
3: DW labarun duniya
4: Hare-haren Rasha sun kashe mutane uku tare da jikkata akalla wasu takwas a Ukraine, kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Juma'a. Yayin da Ukraine ke fama da kokarin dakile karin hare-haren bama ba mai da Rasha ke kaiwa, waɗanda suka kashe sama da mutane 50 cikin kwanaki uku da suka gabata. Rasha da Ukraine na ci gaba da fafatawa ta sama ta hanyar amfani da makamai masu cin dogon zango. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana a ranar Juma'a cewa kungiyoyin da ke samun goyen bayan Iran dole ne su dakatar da abin da ta bayyana a matsayin ayyuka na rashin hankali da tashin hankali bayan harharen da aka kai filin jirgin saman Riyadh waɗanda ta danganta da kungiyar Houthi masu mai goyen bayan Iran a Yemen. Von der Leyen ta ce tarayyar Turai tana tsaye kafada da al'ummar Saudiya da kuma kasashe abokan hulɗarta na yankin Gulf. Ta ƙara da cewa har-haren da ake kaiwa kayayyakin more rayuwa na fararen hula abu ne da ba za a amince da shi ba. Habasha da Eritrea a ranar Juma'a sun zargi juna da fara yakin danniya yayin da rikicin cikin gida a Habasha ke barazanar rikidewa zuwa yaki a yankin baki daya. Habasha na zargin Eritrea da goyen bayan ƴan tawayen yankin Tigray da ke arewacin kasar waɗanda suka kaddamar da hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya a watan da ya gabata. Kasashen biyu sun katse dangantakar diplomasiya kuma a cikin makon da ya gabata

tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Janar Munir Yahaya da kika fassara kuma kika gabatar da labaran duniya.
1: DW harkokin yau.
0: Ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Jamus sun kai ziyara Niger da nufin ƙara inganta hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Shirye-shiryen darasin rayuwa da kuma lafiya jari za su biyo baya. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau. To yayin da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa ta samar da shiri na rage farashin man fetur na tsawon wata guda. ‘Yan Najeriya sun fara tufa albarkacin bakinsu kuma ‘yan yankin Niger Delta da ma wato yankin da ke haƙo mai su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu dangane da wato sabon sauƙin daga gwamnati. Wakilinmu na yankin na Niger Delta Muhammad Bello ya tattaro mana ra'ayoyin jama'ar yankin.
2: From an economic point of view, I think it's absolute nonsense.
3: Kiye obo kenan ke cewa ta fannin tattalin arziki gaskiya wannan rangwamen shirme ne kawai. Tun kafin ma a je ko ina, ‘yan bumburutu sun fara yi wa gidan man na NNPC tsinke don sayan fetur ɗin su je bakar kasuwa su je bayan fage suna sayarwa. Na biyu kuma, ya za a yi da jama'ar da muke da su a ƙauyuka? Ta yaya rangwamen zai amfane su? Mun kasa gane rukunin mutanen da wannan rangwame zai shafa.
2: So whose benefit is the price reduction targeted at?
3: Mr. Maxwell kuwa cewa yi.
4: We don't really understand what they want more removal of subsidy for. Or is it because of the election? Or is it?
3: Yace mun kasa gane manufar gwamnati kan wannan rangwame na wata ɗaya. Siyasa ce ko kuwa? Ko kuma sayan ƙuri'un mu za a yi? In har shugaban ƙasa ba shi da ƙarfin ikon dawo da tallafin farashin litar ta mai gaba ɗaya, to ya bar shi. Domin mu tuni mun fara sabawa da tsadar rayuwa da janye tallafin ya haifa mana. Patrick Ochogo kuwa cewa yake. Ya ce ina ganin dai wasa ne da hankali shugaban ƙasa ke sanyi mana. Domin da damanmu 'yan Najeriya mun gano cewa siyasa ce kawai za a yi amfani da ita. Kan wahalhalun da muke sha. Duk wata gwamnati da ke kishin jama'ar ta tana sane da abin da ya kamata ta yi a kowane lokaci. Kakire Wangidibamu dan jihar Bayelsa ne da bututun mai ya gitta ta gidajensu. Kuma ga abin da yake cewa.
5: The fact is that they don't want to do the right thing. Modular refineries, Niger Delta youths have been known to break oil pipelines and go into bunkers and all of that.
3: Yace gaskiya gwamnati ba ta da niyyar yin abin da ya kamata. A nan Bayelsa, matasa sun saba da fasa bututayen ɗanyen mai suna satarsa, kuma su je su tace shi ta bayan fage. Da haka nake ganin kamace gwamnati ta tattara matasan ta ba su horo ta kuma ba su lasisin kafa ƙananan kamfanoni na tace man. Yin haka zai sauƙaƙa farashin su a nan. LCM Water kuwa na da ra'ayi kamar haka.
6: It is a welcome relief, but it's definitely not the whole answer. It can't be. The petrol.
3: Tace za a dan samu sauki, amma kuma fa ba haka ne mafitar ba ko kadan. Jama'a sun saba sayan mai da tsada. Kuma wannan rangwame da aka nunar zai baiwa dalalan mai ne kawai wata riba ta daban da bullar wata sabuwar madakala. Muna kuma jira mu ga ko farashin sufuri da kayayyakin abinci za su sauka.
6: Afterwards.
3: Wannan mazaunin yankin na Niger Delta ne.
7: Mai magana Salisu Balaraba dan Ikara mazaunin Port Harcourt. Magana a ce wai za a cire subsidy na wata daya bayan wata daya a dawo da shi. Ni ban ga amfanin sa ba. Wannan ya nuna kawai mulkin ba a iya bane ko kuma dama da gangan aka samu a cikin fatara da talauci.
3: Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
0: To akan wannan batu daga nan birnin Bonn na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki a tarayya ta Najeriya na kuma fara da tambayar sa ko ya su masana suke kallon wannan saukin a mahangarsu?
8: Akasarin duniya idan ana neman ayabuba ba wai gwamnati ce ita kadai take ba, ana yin joint partnership wato bangaren hukuma da bangaren kuma masu kamfanoni masu zaman kansu. Yawanci al'amari yafi kyau a haka. Saboda haka ya kamata a sauke farashin fetur din nan. Na ga bayanai sun ce naira 66 a kowane lita daya aka rage. Gaskiya wata daya ya kamata a duba da kyau.
0: To amma dakta, wasu suna ganin cewa wannan sauyin ba zai yi tasiri ba kasancewa an dauki tsawon shekaru ana fama da rashin tallafin man fetur. Me zai iya sauyawa a cikin wata guda?
8: Wato maganar tasirin wannan sauyi ko kuma rage shi ne, ala hakika gaskiya an ɗau dogon lokaci. To a babban abin la'akari shi ne ana duba kaman cewa ma NNPC ne za ta yi wannan aiki. Kaga na farko gidajen manta ba sa cikin lungu-lungu da sako-sako na Najeriya, domin kamfanoni masu zaman kansu sun fi NNPC yawa. Sannan na biyu ba ta da man fetur da take tacewa a matatarta, saboda haka za ta siyo kenan daga waje ko kuma daga wani waje. Sannan bayan haka kafin a ji tasirin abin, lokacin da aka ɗauka wata ɗaya, yana iya an fara za a ji tasirin abin kenan, abinda masana ke kira economic lag, kafin tasirin abin ya shiga ko ina kuma an janye shi ya koma dama wata ɗaya ne, to kaga kuma sai a ce kusan an yi ba a yi ba kenan.
0: To gwamnati ta yi ƙirarin cewa wannan sauƙin da aka kawo a cikin wata guda za ta ci gaba da nazari akan hanyoyin da za ta ƙara sauƙaƙawa jama'a batun man fetur ɗin a Najeriya. Shin a ganinka wasu abubuwa ne ya kamata a ce gwamnatin ta sa a gaba yanzu na ganin cewa sauƙin ya ɗore?
8: Tunda Allah ya sa yau a Najeriya ba matsalar kamfani da zai tace man fetur babu shi a Najeriya. Matatar Dangote nan idan muka taimaka mata, muka haɗa kai da ita, muka kuma dubi matsalolin Najeriya da talakawan Najeriya, ita ma kanta gwamnatin, hatsarin da ke tafi akan zaɓe fa na yanzu fa shine talakawa a fusace suke akan tsadar rayuwa. Kuma ita gwamnatin nan gwamnatin siyasa ce ta demokradiyya, saboda haka ta duba da kyau, ta yi hange da cewa in ta haɗa kai da matatar Dangote nan za ta taimaka mata wajen rage raɗaɗi wa talakawa da samun sauki. A yi yadda za a yi ko a bunƙasa matatar ko a samar da man fetur keɓantacce, wato special supply ko distribution, don a bayar ya shiga lungu-lungu da sako-sako na ƙasa. Wannan matatar ce kaɗai za ta iya ɗauke mana wannan raɗaɗi a cikin Najeriya.
0: Wani babban tasiri wannan sauƙin zai yi ga tattalin arzikin Najeriya, Dokta, musamman ma da 'yan adawa yanzu suke cewa wannan sauƙin da gwamnati ta yi fata makaro?
8: Haɗin kan nan da ya zama dole tsakanin NNPC, gwamnatin tarayyar Najeriya da matatar Dangote. Sannan na biyu shine tasirin da wannan farashi zai yi shine, in dai har yadda ake so ne a takaitaccen lokaci aka ba da yanda ya samu shiga, watakila ya ɗan rage ɗan farashi kaɗan na ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma akwai abin da ake kira market speculation, saboda ana ganin ya ragu zai ɗan rage kaɗan, sai dai mafi yawan wanda za su ci ribar wannan ragin su ne masu gidajen man fetur ɗin da waɗanda suke aiki wajen ɓangaren sufuri, da kafin su sha su rage sai an ɗauki dogon lokaci sun ga ya tabbata wata ana a ragewa, domin ba za a rage farashi na wata ɗaya mu kai tsammanin cewa direban mota a ce ya rage wannan farashin saboda yana tsammanin wata ɗaya zai samu sauƙin man fetur, ba zai ba shi wannan damar ba.
0: Dokta Isa Abdullahi kenan, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya, da haka kuma muka ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ƙasar ta tsige babban daraktan kamfanin mai tare da mai gurbin sa da wata babbar jami'ar hukumar hana fasakauri. Wato sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙasar ke cece kuce dangane da matsalolin samun mai a wasu jihohi, wanda har majalisar mashawarta ta ƙasar ta nema a yi ƙarin kuɗin man don a riƙa samun sa akai-akai. Wakilinmu daga birnin Yamai, Salisu Bukari, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
9: Da safiyar wannan juma'a ce dai aka waye gari da labarin tsige babban daraktan kamfanin mai na ƙasa na Sonidep, Kanal Alisebu Hassan, tare da mai gurbinsa da Kanal Madam Umar Fatimata Marafa Salifu, wadda tuni waɗanda suka santa ke ganin cewa idan har ta aiwatar da wasu gyare-gyare a kamfanin tana iya kai wannan kamfani ga tudun mun tsira. Alhaji Umaru, ɗan madamin da magaran mai sharhi kan al'amura na yau da kullum a ƙasar ta Niger, na da wannan ra'ayi.
10: To babban abin da ake dibi ita wannan zata iya kawo Madam Umar Fati cewa da fifi zata iya ka canji, domin tsayayya ce bisa matsayinta kan amana da tsoron Allah. Don duk wanda ya san ta ya san da cewa tana da tagomashi na rike gaskiya da amana, tana da jajircewa bisa aikinta, kuma ta san me yasa shugaba Chani ya dora ta wannan makami na Deje na Sondep. An dora ta ne don ta huta mutane daga cikin matsala, amma dole ta samu mashawarta na gari masu gaskiya masu tsoron Allah wanda za su hudo mu Niger mahuta.
9: Ga sauran masu sa ido tare da bibiyar harkokin ma'adanai na ƙasa a ƙasar ta Niger, irin su Aisami Chiroma, ɗan ƙungiyar farar hula a nasu gani, Wannan sauyi shi kadai ba zai sa a fita daga wannan kangi ba, inda yace kuma batun ƙara kuɗin mai mugunya shawara ce aka bayar.
11: Ceman kuma na ta kawai an ba shi shawara ya ƙara, sun gaya mishi ne abin da yake son shi kawai, amma fi sabilillah duk wanda zai tsaya lissahi ga yanda yanayin rayuwa take a yau, yanda yanayin kuɗaɗe suke a hannun mutane, kenan ya san da gaskiya yau ga shawara ba shawara ce ta gari ba. Lalle kuma da hannu mun ga gwamnati ta sauya babban darakta na wannan kamfani na ƙasa mai kula da sha'anin man fetur, an hidda shi wancan tsohon kanal, an sa wata sabuwar kanal kuma. To ni dai gaskiya ana wa gani dai har yanzu tsugunna ba ta ƙare ba.
9: Ga masana aikin kwarsam a ƙasa ta Nijar irin su kanal Mummuni Hamidu mai ritaya, saka jami'an kwarsam a wannan muhimmin mukami na jagorancin kamfanin mai na ƙasa ta Nijar na nuni da ƙwarewarsu a fannin harkokin kasuwanci da sanin makamar aiki.
12: Ni abinda nake so mutane su gane, duwane sun san aikin mai, sun san yanda ake iya tahiya da harkoki na commerce. Don ka aikin da tsohon deji na Sony Dep ya yi tun da ba ya bincike ba yanzu ba ya kyaga abin da ya yi. Kuma inda ya yi wani abun asha ba a nemo wani duwani ya kuma ake a komo a sa gurbin shi. Wanga da an ka kawo yanzu ita ma tana da experience kin kanta.
9: A fannin masana harkokin man fetur da iskar gas irin su injiniya Zakari Abdulsalam, malami a sashen horas da ɗalibai masu karatun harkokin mai a jami'ar Andres Salifu ta da Magaram. A duk lokacin da bukatun al'umma na mai ya fi ƙarfin man da suke samu, to a latila sai an ɗauki ƙwararren matakai musamman ma a cibiyoyin sayar da mai na ƙasa.
13: Idan kuma hallo aka duba yanayin yanda man wannan ake kula da shi cikin reshoshi na sai da mai, nan hallo ya kamata ake an samu wani kari na jara aiki, saboda mun san cewa dai a nan dai jawohi wanda suke a ciki ba duka bane mutane wanda ya kamata su je su saye wannan mai suke samun wannan mai.
9: A halin yanzu dai kowa ya zuba idanu ya ga mataki na gaba da shugaban kasar da gwamnatinsa za su ɗauka a fannin na man fetur da a yanzu ya haifar da cece-kuce mai yawa, inda ita kanta majalisar mashawarta ta ƙasa ta fara shawarar aiwatar da bincike na kwakwaf a kamfanin na mai na Sony Dep da kuma matatar mai ta Soraz. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
0: To har yanzu dai muna a Nijar ɗin, inda wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Jamus a ƙarshen jagorancin babban manzon Jamus a yankin Sahel, Isabel Hannetta, wato suka kammala wata ziyarar aiki ta tsawon kwanaki, inda wato suka gana da Prime Minister ƙasar. Makasudin ziyarar shine tattaunawa da gwamnatin Nijar kan hanyoyin cigaba da inganta hulɗar diflomasiyya da ta tattalin arziki da ta haɗa ƙasashen biyu. Watanni bayan da Jamus ɗin ta janye jakadanta da ma wasu wato muƙarrabansa daga Yamai zuwa birnin Wagadugu a bisa dalilai na tsaro. Wakilinmu a Yamai ɗin Garzali Abdu Tasawa na da cigaban wannan labarin.
14: Tawagar manyan jami'an gwamnatin kasar ta Jamus a ƙarƙashin jagorancin manzon musamman na ƙasar Jamus a yankin Sahel, Madam Isabel Henin, ta kwashe kwanaki hudu a ƙasar ta Nijar, inda ta yi bitar inda aka kwana a game da hulɗar da ta haɗa ƙasashen guda biyu, watanni bakwai bayan da jakadan ƙasar ta Jamus da waɗansu makarrabansa suka janye daga birnin Niamey domin tarewa a birnin Wagadugu a bisa dalilai na tsaro a hukumance. Tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta Jamus, wacce kuma ta kunshi jakadan ƙasar ta Jamus a Nijar Mr. Timo Guzman, ta yi nasarar ganawa da Prime Minister ƙasar Nijar Malam Muhammad Ali Lamine Zein a fadarsa. Kuma daga ƙarshen ganawar, jagorar tawagar Isabel Henin ta bayyana wa manema labarai makasudin wannan ziyara tana mai cewa:
15: On a eu l'honneur d'avoir cette audience.
14: Tace lalle mun samu wannan babbar karramawa ta yin nasarar ganawa da Prime Minister. Tattaunawar tamu ta kasance ta keke da keke da kuma cikin aminci da yarda, inda muka jaddada aniyar Jamus ta ci gaba da aiki da Nijar da ƙarfafa hulɗar ƙasashen guda biyu, wacce ta samo asali yau shekaru da dama. Mun tattauna kan yadda za mu tafiyar da hulɗar ƙasashen guda biyu cikin girmama juna da nazarin yadda za mu ƙara inganta ta a nan gaba. Ziyarar manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta Jamus na zuwa ne sama da shekaru biyu bayan katse hulɗar harkokin tsaro a tsakanin ƙasashen guda biyu, wacce ta kai Jamus ɗin ga kwashe sojojinta zuwa gida. Kuma Malam Dauda Tankama, wani ɗan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a Nijar, ya bayyana abin da suke jira daga hulɗar da ta haɗa ƙasashen guda biyu a wannan lokaci.
16: Abin da muke fata in akwai wani ɓangare da suke taimakawa ko noma ko kiwo su yi amma waccan rijiya da aka kade ta bangaren tsaro ita ba fatan muke a Maiduguri ta ba. Magana ta ta uku sun ja jakadin su idan sun Maiduguri huda da Niger to yanzu ta canza zane kenan visa yanzu nan gaba dan Niger bai kamata a ce sai ya zo ko ta Burkina wannan ta kare ya zama duk takardar da Niger ke nema jakadin su zai zo nan ya mai a bashi ba sai ya ta wani wuri ba.
17: Duk da yake cewa hulɗar diplomasiyyar kasashen guda biyu ta rage ƙarfi, James din na ci gaba da taimakawa Niger din a fannin noma da kiwo, kiwon lafiya, ilimi da dai sauransu. Akan haka ne Malam Jibabanya na kungiyar mutan karkara ta platform Payzan ya bayyana wasu daga cikin fannonin da suke fatan James din za ta mayar da hankali akan su a ci gaba da hulɗar ta su da ƙasar ta Niger.
18: Kasan suna tallafawa bisa kamar noman rani, to wannan ina so su ƙarfafa shi tunda dai kaga damana bata ba da sakamako mai kyau ba. Hanyunan nan da suke bude zuwa wurare inda aka noma a dafa bisa harkan gandari wannan. To bisa harkan ciwo bana lalle abincin bisa ce akwai wuya, to nan kuma ina tamani suna iya su kawo nasu gudunmuwa.
17: Yanzu haka dai ƴan Niger sun zare ido su ga tasirin da wannan ziyara ta manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta Jamus a Niger za ta yi wajen sake farfado da hulɗar ƙasashen guda biyu ta yadda za ta kai ƙasar Jamus ɗin ga maido da jakadanta na ƙasar Niger da ya tare a birnin Wagadugu zuwa birnin Neme baki ɗaya. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
0: To idan shirin ya dawo nan Jamus kuma a wani lamari mai nasaba da siyasa da kuma tsaron kasar, an kama tsohon shugaban hukumar leken asirin kasashen waje bisa zargin yi wa wata kasa ta ƙetare leken asiri. Lamarin na zuwa ne a lokacin da Jamus ke fuskantar barazanar tsaro da jami'ai ke dangantawa da ayyukan leken asiri daga kasashen ƙetare. Hawa Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani.
19: An kama tsohon shugaban hukumar leken asirin kasashen waje ta Jamus BND wato August Henning bisa zargin yunkurin cin amanar ƙasa, inda ake kallon lamarin a matsayin ɗaya daga cikin manyan badakalar leken asiri tun bayan kawo ƙarshen yakin cacar baka. August Henning, mai shekaru 80 wanda ya jagoranci hukumar BND daga shekarar 1988 zuwa 2005, na fuskantar zargin tattara bayanan sirrin gwamnati da kuma amfani da su wajen yi wa wata hukumar leken asirin kasar waje aiki. Masu gabatar da ƙara ba su bayyana sunan ƙasar da ake zargin ya yi wa aiki ba, sai dai rahotanni sun alakanta shi da jami'ai daga wasu ƙasashe ciki har da China. Jagoran 'yan majalisar jam'iyyar SPD Matthias Mesh ya bayyana zargin a matsayin abin matukar tayar da hankali. Ita ma Britta Hasselmann, shugabar 'yan majalisar jam'iyyar Green, ta ce lamarin abin firgita ne, yayin da Thorsten Frey na jam'iyyar CDU ya nuna damuwa kan abin da ya faru. A cewar masu bincike, Hainin ya ci gaba da samun bayanan sirrin gwamnati tsawon shekaru bayan barinsa mukami. Ana zargin tsohon shugaban ofishinsa wanda aka bayyana da suna Manfred D da samar masa da takardun sirri kusan 2000 tsakanin shekarun 2010 zuwa shekarar 2022, inda ake zargin yana karbar kudade a madadin hakan. Shi ma Manfred D yana hannun jami'an tsaro yayin da ake ci gaba da bincike kan rawar da ya taka. Abin da ya kara daukar hankali shine yadda Manfred ya ci gaba da aiki a hukumar BND karkashin shugabannin da suka gaji Hanin har zuwa farkon shekarar nan ta 2026. Rahotanni sun nuna cewa ya kuma yi aiki kusa da shugaban hukumar na yanzu Martin Jega. Wannan ya haifar da tambayoyi kan yadda aka yi bayanan sirrin gwamnati suka ci gaba da fita daga hukumar ba tare da an gano abin da ke faruwa ba. A baya-bayan nan shugaban BND Martin Jega ya yi gargadin cewa Rasha na gudanar da wasu ayyukan boye da ke barazana ga tsaron Jamus waɗanda ya kwatanta da wani nau'in yaƙi da ake yi a bayan fage. Masu sharhi na ganin cewa wannan badakala ta zo ne a wani lokaci da Jamus ke ƙara fuskantar barazanar leken asiri da wasu ayyukan da ke neman kawo cikas ga tsaron ƙasar. Sai dai wani abin mamaki shine yadda aka gano zarge-zargen. Rahotanni sun ce binciken ya samo asali ne daga wani shari'ar sace yara da ta shafi wata fitacciyar iyali a Jamus. Binciken wannan shari'a ne ya kai jami'an tsaro ga wasu bayanai da suka haifar da zargin tona sirrin gwamnati. Hanin da lauyoyinsa dai sun musanta zargin ya yi wa wata ƙasar waje leken asiri yayin da bincike ke ci gaba. A yanzu dai babbar tambayar ita ce yadda hukumar BND za ta shawo kan wannan badakala tare da dawo da amincewar jama'a da kuma abokan hulɗa na kasashen waje musamman ganin cewa hukumar na kokarin samun ƙarin iko da kayan aiki domin tunkarar sabbin barazanar tsaro da Jamus ke fuskanta
0: A gaida Hawa Sama'ila da wannan rahoto yanzu kuma sai takaitaccen labarin wasanni tare da Muhammad Tijjani Hassan
20: Bayan shafa makonni biyu na hutu za a dawo da gumurzu a manyan lig-lig na kasashen Turai a ƙarshen makon nan. Abunda Siliga ta Jamus Borussia Dortmund da ke jan ragamar teburin gasar da maki 12 ce za ta yaye labulan wasannin mako na biyar a Maritain yau Juma'a, inda za ta karbi bakuncin Werder Bremen da ke a matsayi na 8 a Signal Iduna Park. A gobe Asabar kuwa manyan wasannin da za a fafata sun hada da karawa a tsakanin Hoffenheim da Hamburg, sai Mainz da Leverkusen. Union Berlin da SV Elversberg, Paderborn da Stuttgart, RB Leipzig da Frankfurt, sai kuma Augsburg da za ta karbi bakuncin Bayern Munich a wasan hamayya, wanda shine ma wasan da zamu kawo muku sharhin sa daga nan DW Hausa da misalin karfe 2:30 agogon Najeriya da Niger. A Premier Ingila wasan da ya fi daukar hankali a mako na 6 shine karan batta a tsakanin Liverpool da ke a matsayi na 6 da Manchester City da ke kan teburin gasar a ranar Lahadi. Kafin wannan wasa da ke zuwa a daidai lokacin da City ta fada komar kotu kan zargin kashe kudade fiye da kima. A gobe Asabar Arsenal za ta fafata da Leeds United. Chelsea za ta kara da Bournemouth. Aston Villa na karbar bakuncin Brentford sai kuma Manchester United da za ta ke tereni da Tottenham. A La Liga Spaniya, Real Madrid da ke a matsayi na 4 da maki 15 kuma ke neman sake farfadowa tare da rage ratar maki kafin wasan El Clasico da babbar abokiyar hamayya Barcelona. Za ta fafata a gobe Asabar da Villarreal da ke a matsayi na 9 a wasannin mako na 8. Sai dai gabanin wasan magoya bayan Madrid na dasa ayar tambaya kan ko Mbappe da ya ji rauni a gwiwa a wasan da ya buga wa Faransa a gasar Nations League zai buga wasan. Yayin da kuma kocin ƴan furin gida Jose Mourinho ya kare dan wasan gaban daga sukar da ake yi masa kan yawace-yawacen da yake yi a lokacin murmurewarsa. Ita kuwa Barcelona mai jan ragamar teburin La Liga da maki 21 za ta karbi bakuncin Retafe. Sai dai gabanin fafatawar kocin Barcelona Hansi Flick ya tabbatar da cewa captain din kungiyar Rafinha zai kauracewa tawagar na tsawon makonni biyu saboda rauni da ya ji a cinyarsa ta dama. A gefe guda kuma Atletico de Madrid mai rike da matsayi na biyu da maki 16 za ta yi tattaki ne zuwa gidan Deportivo Alaves, yayin da Betis Sevilla ita ma da ke da maki 16 a matsayi na uku za ta karbi bakuncin Osasuna. Hukumar tseren motoci ta Formula 1 da gwamnatin Rwanda sun cimma yarjejeniyar shirya babbar gasar tseren ta Grand Prix a kasar bayan shekarar 2030. Majiyoyi masu tushe sun tabbatar da hakan a ranar Alhamis, kuma ana sa ran gwamnatin Rwanda za ta fitar da sanarwa kan wannan batu nan gaba. Idan hakan ta tabbata, Rwanda za ta kasance kasar Afirka ta farko da ke karbar bakuncin gasar Formula 1 tun bayan Afirka ta Kudu a shekarar 1993. Idan muka karkare da fagen tennis, kwanaki uku kacal bayan lashe kambinsa na 200 a birnin Beijing na China. Fitaccen dan wasan tennis na Serbia Novak Djokovic ya yi rashin nasara tare da ficewa daga gasar Masters ta birnin Shanghai tun a wasansa na farko da ya fafata a yau Juma'a. Djokovic, wanda ke a matsayi na 8 a jadawalin 'yan wasan tennis na duniya, ya sha kashi ne a hannun takwaransa na Poland Hubert Hurkacz mai rike da matsayi na 34 a duniya da ci 6-4 da kuma 6-3.
0: To an gaishe ka Muhammad Tijjani Hassan da kuma wannan rahoto na Sanima ka karshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon ka wannan sakon
1: DW ra'ayin malamai
0: yayin da Najeriya ke kara kusantar babban zaben 2027 jam'iyyun siyasar kasar na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wannan gagarumin zabe Sai dai bayan zaɓukan fiddagwani da rikice-rikicen cikin gida da sauye-sauyen shekar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Shin, jam'iyyun sun samu haɗin kan da suke buƙata domin tunkarar wannan babban zaɓe? Wani tasiri ne sauyin dokokin zaɓe zai yi kan yadda jam'iyyun za su tunkare shi? A shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon, za mu tattauna kan shirin jam'iyyun siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027 da ƙalubalen da ke gabansu. sai a kasance tare da mu. To da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun ƙarshen mako da ma sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook. Gaba kaɗan a cikin shirin za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin naku dangane da rahotannin da muka gabatar. Kai tsaya a fagen shirye-shiryenmu za mu fara da shirin darasin rayuwa da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW darasin rayuwa. Kama daga naira 120 zuwa 150 ne kacal wasu yaran mata ke karba domin sayar da ƙwayayen haihuwarsu. A jihar Plateau da ke Najeriya an bankado wata kasuwar bayan fage da ƴan mata suke sayar da ƙwayayen haihuwarsu da haɗin kan wasu ɓatagarin likitoci a ƙananan asibitocin jihar. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Ali Zurmi. To madalla, wannan al'amari na cire ƙwayayen haihuwa na ƴan mata da yanzu haka ke neman zama wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga, musamman ma a tsakanin ɗalibai da ke makarantun gaba da sakandire, na ci gaba da kasancewa babban batu a arewacin Najeriya. Wasu na ɗora alhakin wannan ɗabi'ar ga tsananin talauci da ya addabi al'umma, yayin da wasu kuma ke cewar ba komai bane illa san abin duniya. Shin mai hukumomi a jihar ta Plateau ke yi na ganin an dakile wannan matsalar? To kai tsaye ina tare da Madam Nena Dung, babbar daraktan yaɗa labarai da bincike a hukumar daidaiton jinsi da samar da damammaki ta jihar Plateau. Madam Nena Dung, wani mataki na zahiri kuka ɗauka ya zuwa yanzu tun bayan da aka bankaɗo da wannan matsala ta sayar da ƙwayayen haihuwa da yaran mata ke yi a jihar ku ta Plateau?
21: To yanzu dai matakan da muka ɗauka mun gane cewa idan mu yi ma guda ɗaya magana ba za mu yi mu sami sauransu ba, kuma mun gane cewa yawanci 'yan mata da suke wannan abun duk suna makarantu na jami'a ne, kuma yawancinsu suna ko ta makarantar polytechnic ko kuwa colleges of education. Haka ne muka ɗauka mataki muka ce to gara mu je mu wise da kai na 'yan makarantar nan mu gaya musu illan abin da suke yi.
2: Likitoci na da alhaki babba, ko akwai wani hukunci da aka tanada ga waɗanda aka samu da laifi?
21: Gaskiya ne likitoci suna da haƙi dumu-dumu, kuma waɗansunsu suna da hannu a cikin wannan abin. A lokacin da muka fara gano wannan abin fa mun kira su domin mu zo mu zanna mu tattauna da su mu tambaye su menene yasa suke wannan abin domin ba doka. Amma a yanzu haka kungiyarmu, wato kungiyar daidaito jinsi, na kan tattaunawa da shugaban hukumar lafiya, wato Ministry of Health, Commissioner of Health kenan, muna kan tattaunawa da shi kuma a hukunta duk likita wanda ya sa hannu a cikin wannan abu.
2: Madam Nene, akwai masu cewar waɗannan yaran da damansu ba su san illar abin da suke yi ba. Shin ta ɓangaren ku wani ƙoƙari kuke yi na ganin kun wayar musu da kai?
21: Wato aikin mu wayar da kai aikin kenan. Muna kan wayar da kan al'umma, muna kan wayar da ƴan mata, muna kan wayar da kan iyaye. Wato abinda muke yi a kungiyarmu nan, muna shiga local government by local government, muna kan wayar da kai, muna shigan gidajen jaridu, muna kan gidajen radio, muna kan wayar da kai, muna kan gayawa jama'a cewa fa wannan abun bayi da kyau, akwai illa. Yawanci kuma ƴan mata suna shigan wannan abun ba komai ba ne. Yarinya tana neman ta tarike iPhone, baki kai shekaru ko ta ina ba, baki ma gama lura da kanki ba, kina neman iPhone dinan, iyayenki ba su da kuɗin da su sami ki iPhone. Yanzu ba inda kika ga zaki je ki samu iPhone sai da ɗan kin ga ɗan kawayenki su ma sun je sun wannan abun, sun da sun gaya miki, sun ce miki ai ha baki je ki wannan abun, ai za a baki ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu hakan nan, sai ki kama hanya sai ki je ki. In kin siya iPhone ne a ƙarshen kina neman yaro, ai iPhone dinan ba zai rikida ya zama yaro ba. Shi yasa muna kan wayar da kai mata, muna kan gaya musu cewa ya kamata su yi la'akari, su yi hankali da rayuwansu, kada su bi ƙaryar mutane.
2: To madalla, yanzu bari mu saurari rahoton da wakilinmu da ke jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui ya aiko mana.
4: To bayan amin din nazo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta fadi ta mutu.
5: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci kwayayen haihuwarta don samun ɗan kuɗaɗe da za ta biya bukatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka yi sunanta, ta shaida min cewar watanni kalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da kwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
4: Ban daɗe da yin aure ba, so ana dai zama rufin asiri ne, wani abun ma ni zan makaina, kuma musamman ka saba da kwalliya gayi, wani abun mijin baya iya mu. Sai ƙawata ta zo, sai na ga ita tana shine har ga babbar waya a hannunta, shi ne su take ce min ai ban da labarin yanzu ana zuwa a cire kwayoyin aihuwa a baka kuɗi.
5: Yanzu wani darasi kika ɗauka daga wannan al'amari?
4: To gaskiya na ɗauki darasi sosai. Saboda wannan rashin lafiyar da nake da naje ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya aihuwa ba kuma.
5: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100 har zuwa 150, ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita da ke son cire kwayayen haihuwarta. To ko shin ina illar cirewa mata kwayayen haihuwa musamman ma ga mata masu ƙarancin shekaru? Dr. Naka Joseph na baba ƙwararren likita ne asibitin kwaisuwar jami'ar Jos.
22: Matsalolin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai ɗin, in ba an samu wanda ya ƙwarance a wannan harkan ba, tun da dai daman za a sa shi na'urar har ya wuce mahaifanta zuwa wurin ɗaukan kwai ɗin nan. To ba ya sai ka ga an samu cututtuka kamar infection haka ya taɓa gabobi kamar su hanta hakan nan da kuma saifa.
5: Akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta?
22: Kowane wata ne shine jakan kwai ɗin da ake kira ovary, sai ka ga ya yi kwai ɗin. To mata sukan iya samu har kusan 400.
5: Wannan lamari na cirewa mata kwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu 'yan mata a nan jihar Plateau, musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a. Don haka ne ma malama Hannatu Isa, wata uwar 'ya'ya, ke cewa
23: likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Idan likita ya daina yi haka, kwaya su ba su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwa. Zai ga mace mata je an ce mata wai tana da kwayayen haihuwa ya fi 1000, to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen haihuwan nan ma amfanin shi ko ma amfanin wasu da suka sa shi.
5: To ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari? Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau.
24: Akwai memba na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kirkiro shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamna domin a sa hannu. Bai riga ya yi nisa wanda har ya kai da gwamna zai sa hannu ba tukuna. Mun kai wani zamani da 'ya'ya ba su da godiya a yanayin yanda suke. Sai kaga yara kankanana, sai kaga su da manyan phones. Kaga yara suna so su ji dadi tun ba su riga sun gama makarantan ba.
5: Wasu daga 'yan mata da lamarin ya shafa yanzu haka dai sun so mana damar shiga wannan harka, biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire kwayayen haihuwarsu. Abdullahi Maidowa Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Nigeria.
2: To idan na sake dawowa gare ki, shin wani kira kike da shi ga iyayen yaran nan?
21: Ya kamata iyaye mu bude idanunmu, mu bude kunnuwanmu, mu tambaya ina 'ya'yanmu suke. Wanda 'ya'yan ba sa gida mu tambaya suna ina, sun je ina. Idan wanda sun ce sun samu aiki a wani gari mu tambaya wani gari, wani irin aiki ne suke yi. Wani lokaci mu iyaye muna da kyaliya. Yarinya sai ta ce mama ta ce wa ai ta sami aiki a Lagos, alhali tana nan kusa-kusa a nan. Komen talauci a zannan da ruwan zafi ne, za a ɗuma ruwan zafi a sha da yaran haka, ya fi yaranku suna gabanku, ya fi irin wannan abu da a je a ɗauko yarinya ko kuwa yarinya ta shiga wani hali wanda bai da kyau, gobe a zo ana kuka.
2: To madalla, muna godiya matuƙa madam Nene. Yanzu kuma bari mu je ga filin labari na domin jin tabakin waɗanda wannan al'amarin ya shafa kai tsaye.
25: Labari na
3: Suna na Fadima Abdullahi. Labari na aiko ni na ga darasi da na bayar yanzu ne nake nema na rasa kuma wacce na bawa ta juya mun baya. Ba don komai ba saboda wannan ni inda na fahimta ma wani malami ya mun wa'azi. Wannan bai halatta ba. Kwata-kwata addinin mu bai yadda mu yi wannan ba. Kuma mun wa Ubangiji shishigi a jiya da yayi mana a cikin jikin mu muka je har muka taba masa. To wannan ba karamin darasi na gani ba yanzu ina tausayin kaina saboda ko da idan karfi na ya kare da ba lalle bane dan dan uwa ya tsaya ya taimake ka.
2: To masu sauraro ga baki daya iyakacin abin da ya sawwaga kenan tare da fatan wannan shiri ya ilmantar da ku. A madadin sauran yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilin mu dake jihar Filato Abdullahi Maidowa Kurgui ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam.
0: To an gaida yar mutan Zurmi yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
1: DW Lafiya Jari.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron tashar DW barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Lafiya Jari. Shirin na wannan mako dai kan ciyan kawafuwa. Daya daga cikin cututtuka da ke dama al'umma na jamhuriyar Niger musamman dai a birnin Maradi. Shin takamaime me ake nufi da cutar amasani ko sanyi mai kama gabobi? Meke haddasa a cutar? Wane irin matakai ya kamata a dauka don kare kai daga hadarin wannan ciwo? Yaya alamomin wannan ciwo yake? Waɗannan da sauran wasu tambayoyi sune shirin zai yi kokarin samo ma amsa. Salis Kakani tare da sauran abokan aiki muke masu lale marhaban da sake kasancewa da ku.
7: Lafiya jari mai tattalin take amfanar ta. Lafiya uwar jiki ai sai dake komai ke gudana.
6: To madalla cutar ciyan kawafuwa ko amasani ko kuma sanyi mai kama gabobi na daya daga cikin cututtuka dake addabar al'umma birnin Maradi. Sana'a hankali dai masu dauke da cutar na dada karuwa sakamakon dalile da dama da likitoci ko masana suka bayyana. Ko da yake hukumomi na ta kokarin magance matsalar, to amma har kawo yanzu ana ta samun karuwar masu kamuwa da wannan cutar bila adadi. Dr. Musa Bukari Abdulrashid wani kwararren likita ne da ke clinic Kaura Hassau ya bayyana ma DW yadda wannan cuta take da ma alamominta.
8: Shi ciwon guyoyi wanda yake kama guyuwa ko ya kama sauran bangare na jikin mutum din da akwai ƙashi tsakar baya ko wajen din da akwai magama haka wanda ake ce mai articulation, wanda yake a wajen guyuwa ana ce mai arthrite. Shi wannan ciwon nan da yawancin abin da yake yawan sa shi akwai cin nama, ishan nama, an mutum yana yawan cin nama, ishan nama wanda ya fice iyaka yana sa shi ne ake ce ma gut da turanci. Bancin shi kuma akwai wanda ake ce ma arthrite. Shi arthrite menene? Shi tsakanin gabobi ne na gwiwa, wannan tsakanin su wanda ke sama da kasa, an nauhin mutum ya yi yawa yana sa wannan wajen kasusuwa wanda suke kusa da kusa su rinka gugar juna. Kenan shi ne ake ce ma wannan turanci arthrite. Kuma akwai wanda ke kama sauran gabuba wanda ba su da girma kamar na kafuwa, wannan ana ce mai wanga rheumatism. Jikin mutum kullum yana ciwo sai ya same shi ne ake ce ma rheumatism articular ache. Shi kuma akwai wanda yake kama guyoyi, wannan shi kuma an kamar mutum yayi nauyi kwarai, yayi nauyi yayi ya dauki jiki kwarai shi ma yana sa shi. Kuma akwai wanda kuma irin wannan shan magani wanda mata suke yi wannan na karin kifa, wannan ake ce mai dagasa, shi ma wannan yana taba gabobi kasusa su tabu. Da yawancin abubuwan yana alaka yanayin abincin da muke ci. Yanzu an mutum bai yawancin abinci wanda akwai calcium, wanda ana samun shi a cikin shu, ana samun shi cikin madara. An mutum ya kai wasu shekaru wanda suka yi girma shi ma yana sa wannan abubuwan nan, yana sa can cikin kashi, don saboda shi wannan calcium ana samun shi cikin kashi shi yake sa kwarin kashi. Kenan an mutum ya kai shekara 30 ya kuce bayan shekara 30 yana sawa. kuma shi ma ana so mutum ya rinka motsa jiki wanda suke da yara kanana su rinka sa suna motsa jiki tun suna yara yana sa shi ma wannan kashin su yayi kwari an sa kai shekaru irin wannan na shekara 40 wannan wani mene kenan kashin su yayi kwari dukan irin wannan ciwon nan yana mutum bai kama da irin wannan ciwukan nan
6: to ko me ya kamata wanda ya kamu da wannan cutar yayi dan samun mafita ko kuma sa'ida ga dokta Abdulrashid dauke da ƙarin bayani
8: an wajen guyuwa ne an guyuwa ta yi kumburi wata hana mutum kwana da dare ba an mutum yana tayya ya rinka jin tana ƙara wannan kenan mutum ya zo likita an zo likita sai a diba a gani menene ya sashi akwai awo wanda ake yi mu gane yana iya nama cin nama sha na dabbobi wannan manyan dabbobi tana tana shi ne ya sashi ko ba shi bane ya sashi ba lokacin ne zamu sa mutum magani wanda ya dace
6: a matsayin ku ne likita bu ku samu ne labari ba kan cewa me yasa wannan ciwon yayi yawa a nan maradi misali
8: wannan ciwon nan ba maradi kadai bane ba duka duniya ne ma da yawancin akwai shekaru an suka tai kin mutun duka yana yin kasa kashi ma yana yin kasa kenan mutane ka sta da hankali su ce wannan maradi ne kadai wannan duka da yawancin duka gari ne da yawancin duka duniya ne
6: masu dauke da cutar dai na shiga cikin mawuyacin hali wasu lokuta kamar lokacin sanyi ko damana ko kuma lokacin da suka buƙaci tashi ko tsugunnawa ko kuma yin ibada da dai sauransu ga wasu da suke dauke da wannan cuta ta ciyan kawahuwa suna bayyana halin da suke shiga kamar haka
9: saboda Allah ina jin suna mun ciwo hakan ga wani bi ina yawan shan glass kuma sai in ji suna karo yana karuwa busan ina shan ruwan sanyi hakan ga sai ji yana karuwa
6: daga ina ne zuwa ina yake maka ciwo guyuwa ce ko kafa ko kashi ko
9: guyuwa dai ne abinda kai ta yin kawa to nan ne nake ji yana mun ciwo to wani bi ina yawan shan glass ne sai ji abin yana karuwa
6: in suna ma ciwo mi kake sha koko wani mataki kake dauka
9: wani bi ina shan diklo hakan ga da dan wasu abubuwa hakan ga sai ji dai na samu sauki kuma daga baya sai ji abin yana dawowa to ni ciwon kawon ne wanda ban san menene ke kawo haddasa wannan abubuwan ba
6: kuma kai gashi kana
9: motsi kuma ga ina motsa jiki ni kasa nake taya
6: kana da shekara nawa yanzu misali
9: yanzu ina da shekara 50
6: baka je likita ba
9: ko ka je likita in aka baka magani efekin da ya wuce sai abubuwan suka je yana dawowa
6: ba amma ka wani goje-goje ba
9: abu amma taɓa mana wannan goje-goje
6: ba taɓa diba jininka ko wani abu dan a ce bari abinci ka
9: abu a taɓa diba jinina ba
10: yana kira mani kamar ana soka mana allura mahi yawan shi cikin dare shiga ko in an shiga kwana ya hi matsa mani wani bi wajen ruku'i na sallah gwiwai suna yin nauyi su ma kamar su ƙitan ƙwasuwa sai na yi masaji yanzu dai an kai shekara biyu ina samun wannan matsalai ta wajen tsayuwa ƙahon su ƙaya magani ina zuwa likita ana rubuta mana ina saye akwai komprime akwai na shafa to duk in nasa ina jin daɗi ina jin rangwame to amma dai abin bai warkewa ana dai jin sauki kamar ɓangaren sukari in na ci abu wanda kamar zaƙi ya mashe yawa ina jin wannan sakamakon ga ƙahuwa can dai harkon abin in na sha ruwan sanyi ma ina samun wannan matsala da sukari duk suna sa mana hakan
6: to masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya jari kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW

0: To masu sauraro, da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salis Kaka da na shirya na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bissalam.
1: Tuma dalla da fatan an ilmantu da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karbi wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafin mu na Facebook kuma kai tsaye muna tare da Sa'ad Said wanda shine yake ta hidima da ku a shafkan namu na sada zumunta. Sa'ad, barkamu da wannan lokaci.
2: Barkanki dai malama Sofia.
1: Tuma dalla da fatan naji kaman yanayin garin kaman yana cikin muryar ka ko? To masu sauraro dai sun kasa sun tsare.
2: Masu sauraro sun turo ga sakonnin su nan Birjik duk mun tattara.
1: Kai kuma kana jin sanyi.
2: Gaskiya ne.
1: To bismillah.
2: To bari mu fara da batun su game da rage farashin man fetur da aka yi a Najeriya.
1: Okay.
2: Yusuf Haruna Kariya Niger ya ce rage farashin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk da cewa akwai manufar yin hakan. Yayi daidai amma dai duk da haka ina jin hankalin 'yan Najeriya kada wannan ragi ya sa su tunanin wannan gwamnati ta yi ne domin su.
1: To wato da wata manufa kenan.
2: Wato ai ko da su. Shigo engineer Isa Sadame ce gaskiya ni a gani na babu wani abin burgewa akan wannan kuduri na rage farashin man fetur na tsawon wata guda da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Hasali ma sai dai mu ce wata sabuwar yaudara ce kawai ga talakawa.
1: To ko da yake shi ma masanin tattalin arzikin da muka yi hira da shi Dr. Isa Abdullahi yake cewa a daidai lokacin da za a ji kaman an fara jin dadin wato saukin kawai kuma sai a koma gidan jiya.
2: Eh tunda dai ai wata ɗaya ne aka yi magana. To shi kuwa haɗari mai computer cewa yake maganar gaskiya matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka na rage farashin man fetur na kwanaki 30 ba zai saka mu cikin abin da zai sa mu sake zabar wannan gwamnati ba.
1: To na shara yake.
2: Talakawan Arewa sun sha wahala. A cewar shi.
1: To wannan ra'ayin sa ne.
2: To bari mu je ga rahoton Niger na Tsige Directing Company mai. Yau da rahotannin sun shafi mai.
1: Haka.
2: Sani Dawu Alaska Tsatsumbo ya ce Tsige babban directing company mai tare da mai gurbinsa da wace mace wadda babbar jami'a ce ta ma'aikatar custom hakan yayi daidai. Fatan mu ya zama izina ga sauran 'yan baya.
1: To.
2: Shi kuwa Dauda dan mayaki maradi har ila ya cewa yake Tsige babban director mai da shugaba Chani yayi tare da mai sunansa da wata jami'ar custom ruwa baya tsami banza musamman a wannan lokaci da ake turka-turka game da matsalar man fetur. Muna fatan wannan sabuwar darakta za ta gano bakin zaren.
1: To muna fatan haka.
2: To shi kuwa to mu je gaba dai ko?
1: Mu je Sa'ad.
2: Muna da lokaci.
1: Za mu je.
2: To shi kenan game da tawagar gwamnatin Jamus da suka gana da Prime Minister kasar Niger.
1: Niger.
2: Abdulrahman Malam Muntaka Zinda zai ce muna fatan wannan ziyara da wakilan gwamnatin Jamus sai a jihar a Niger Allah ya sa ziyara ta amfani kasashen namu biyu duka wato kasar Niger da kuma Jamus. Shi kuwa Sanusi Madatai da magaran cewa ki ina fatan Jamus ta ci gaba da bada gudunmuwa ta fuskar ayyukan jinkai da kuma samar da abubuwan more rayuwa da kuma shirye-shiryen raya al'umma a kasar mu Niger ta hanyar hukumar kasar ta GIZ. Yakuba mai aski muje?
1: Karo guda ɗaya kacal.
2: To shi kenan bari mu rufe da rahoton Jamus ko? Mamman Shazali mai nasaro ya ce wannan kamun da aka yi wa shugaban lakin asirin ƙasar Jamus kiran mu anan shi ne kamata ya yi a yi bincike mai zurfi idan ba shi da laifi akan abin da aka tuhumar shi da shi kenan.
1: To muna godiya Sa'ad da kai da masu bibiyar mu. Yanzu mu koma ga rajana Munir Yahaya wanda take dauka da labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Babban lauyan gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya bayyana cewa Matukin jirgi dan asalin kasar Oman da ake zargi da kokarin karkatar da jirgin Fly Dubai da ke dauke da fasinjoji 180 yayin niyyar kifar da jirgin ne a wani harin kunar bakin wake kafin babban matukin jirgin yayin nasarar dakile shirin sa. Sanarwan babban lawyer Hamad Saif Al-Shamsi bai nuna ya tsaga kamfanin Fly Dubai akan aikata wani laifi ba. Wani rikicin kabilanci yayi sanadiyar salwantar mutane 71 a garin Rumbek da ke tsakiyar kasar Sudan ta Kudu a yau Juma'a kamar yadda gwamnatin rukun kwariya ta kasar ta bayyana. Shaidu da dama sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wani rashin fahimta tsakanin al'ummomi ne ya haddasa barkewar sabon tashin hankalin a ƙasa mafi ƙarancin shekaru a duniya wadda ta samu yancin kai daga Sudan ta Kudu daga Sudan a shekarar 2011. An saki wasu 'yan kasar Latvia guda biyu da aka kama a harabar sansanin sojin sama na Amurka da ke Birtaniya bayan an ba da belinsu. Sansanin rundunar sojin sama Amurka na RFA na dauke da cibiyar hada bayanai ta NATO wadda ke wato samar da bayanan leken asiri ga babban kwamandan NATO a Turai tare da ma'aikatan leken asiri daga rundunar AFRICOM ta Afrika. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da matakin da Amurka ta dauka na sanya takunkumi kan kotun hukunta masu aikata manyan laifuka ta duniya ICC tare da nuna matukar damuwa kan tasirin da matakin zai haifar. Ana dai ganin matakin zai kasance babban koma baya ga kokarin da duniya ke yi na tabbatar da adalci wajen hukunta manyan laifuka na ƙasa da ƙasa wanda kotun ke taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da hakan. To iyakacin abin da ya sauka kenan gare ki Fauziya.
5: To masu sauraro da haka ma za mu sallama da ku a cikin shirin duka-duka a madadin muntaka a Hiwa wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Rejana Munir Yahaya ta fassara ta kuma karanto labarin duniya. Sa'id Sa'ad ya karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa muku kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.